0: ولا دين يام كويسي ولا دين كويسي سينغاجي هالكلام لا إنك مالين دين بس كوري كويا كوري إنسى كاسبيني ليا ألانجى جندي نكين تارين عزا تالان جابانو جونو قوانج لينجوم
1: ولكنين حرام جام
0: ولا كميا إيجال ولكنين حرام جام كلاني ينعا لقبا
1: نما وتوزو
0: إيه كلاسي هالجندي أسا دوت سبلا أسا أراك بزار دوني ليريسيتي
1: نجينا وتوزو نجينا مي حرام
0: نايل دوا ال بلي فاغو إلى دوا ينتستس كاونا دكيكي ne ele ne di ele ongo asole na udwa nyampi
1: eh
0: na ki dungere jazol ba alin kwal indering dem digli an ne ki ki sky titia
1: eh
0: ne ki le duos kay de simbeling na aljago ki di ki ri nga se jago asay na gona sene takya
1: eh
0: alin ne lanjou asuri ulul jey ji nyamal ululi maray ya alimi zatu ne ki jazuelo bu ki nyar tangou na sursi miskin tiel aba bu to abara bana do kwe bani yani egel ni egel ah in la numaye na orle ni ndwidi lia na mani le kogul na orden kuringa na nankele abaja ngi no jumona kul ah kuru ina marigay ba
1: le yi docteur kidi kase ka
0: wala gal soni na wala gal bilili na sona ba ina mata ray
1: na kase kidi ka gal bes longye ela dual el na bogujane na bogujane na pia na kan guyo
0: badba
1: na lia gal dilas lorong itin lo ala mama ala ka bata oray
0: ka
1: bata oray
0: e gal si fusel
1: al banina yana pia
0: e
1: nyangana pia na ina ma uton oge kidig bel indo sena ko ebadi na dikke na ken ala angulus undul illo docteur ka kidig na basen erengel indo ni fiana ko ebani manin torik por dungoy na dinga si yingi mara elala so ha ke real ko ebani a alangye so ha ke wona alangye se so ha se bay wala eladik al atanga itrik kang a ken jwaran kwa o wala izdi ko na maske an ara simin dem buru te rupi na undu na den so yardi
0: ye in say in imbele ye ni la kire akin aba marra kangi
1: eh
0: idin alan suru kenas dai jawla kai won ngani ngamya
1: ya
0: al duldin ko yesi jani ne wo nga kitenge ngani kania
1: eh
0: ingas ga mo abe risial ba jaw yi na maninge alan miroteng lolo alba ken ga ke gulba kaungi na den ngani sik kengeli na sin kaman tani ina ngundi nas ayenga dia onno daitana na matani kala na jaddidan kal ay ngayngi alangi le duo ila lole le afago ba na kwa dinga sin sin ay bina na taras banena ki kan tenga banni bon ilole na kien kul dia doori kele kongol jitti ay lele marra den jitti kai al indoza to zakka ela fini na duin kare mindel na kele jamil sin nyet jiti asa kaki kien kare ille namas incoming a alam burun dole nyet ila belele jurur yakal ali dodi na dente bu kame na na ke kwan tarifi ali dodi na ila surun kwasi nan ila duo ke rin janana la bal den surin janani ngayngi idi ne duen kwel asa menan tong asa orre ferrafia ala orre ka nyet disi ferrafia idi na bi wai kwel ba yedi en suru kwel al den duo ke nal den kike
1: Indeng
0: say nama dan bera ille kaunga ali ines kine kirsing al awuli ayba wala na kai
1: kirsing awulis kai
0: al imbeleng maina ngai se din simme se baja fi na bia fingi dinai fi na mana hi yal dogola gut kawe yanga sis jeyngel nen kan nga taba
1: egel
0: mana ye jeyngel ngai si jeyngel idi ne la dikke ngane imbeleng al kai ngo ngani kai nan dauran juri kingi dia ila si fasi namazi la ila al buonga kayin todi kayin nan nan duoto do sajimel ba nan innen kingiria ne kenko nan jaba in kwali ngusi fi azlum ba yake yangain ki kenga inma digi ine asa ilene fago lya na makale fingi nan nan skwe deng simmi azlum ba nan man hajeyo simmi ake ba namakele ne ngange in turu di lole alkwa kayna kele surule alkwa kele alkul dinga kele suru na nga ben bal kwa kayin lolu
1: yang
0: eh
1: alkul dinga na den sur ko na za
0: egel war kul dinga la kayin ba war kul dinga kayin ba ba bay ma kayin
1: loho bulo yani
0: loho na ba na karaba jodang alkul dinga ngela imborule kul dinga ngela imborule ila na matarai na bele kene bele nga na duosin jimel ane nguo dembarule altini nas na neleni nterimni nelia
1: ndensi megal kege
0: ila egelela elasi bas kwa kitkal ngal kakiri age na sa kawli dia dogola asas kimba somalia kema pellet madrasa ngalia ke ba nay wa ko el balang si asan in alangi ngirike al pingi na inna na simesi nim paso li akale pingi di gel al pasi a no pingi na dim bulin si zatu fato bulin fasi di zatu na ma dingi belen ay dim bulin ngalai ba kori na mbaw ya no tombo la baldina uru ngal baldina duri nga ya ngam bidina kinke ke na ma duo duo si rugo zatu orden dio nadi ni leka go kwedi gisina duru jitika we na wel banken ko na wa marabi saba es bulo ba sinjalon altaray giaba min ine burna burna jumning alangi lompi gisi avem pia abakilani sija na ba jaba utu banjeri annan kajang alkwa kinyo rekele elle kan ngilo no nyo rekele na ma intolle kerines borofata kana ni alkele duona makela kwale ali le burule kan yana gal kienga juringa bute kawe na kinkikin Albel mazin kwa ya to ingi kagi na bawo ya zo line to ngalan bari bazo wasi na maskera bas kage bi kina kabron adlon bele bele za to albel ni kai al kral dual duose kafir bele za to kai lompi ay kwa za to dombrale in na dia kai ne kien ya sikalji bat lompi de la dombore ke ne in kwa alan kwe den ya siladdi dombore mu
1: lol
0: in ne maye za to duo duru ho na mbela ngal gupia duru ho na good ile duongi na good ida ibal teye na good ya kwa dudin ko ede ken ko ajin in le na mbeleng alka lumping good na a na gal lumping le mbeleng aba romanke al iyang alking iyang tangandui
1: doctor
0: jago
1: indo al namani fiana denge seladdi na al ye pro ko rafiana ene deng deng ila imela jering wala ki nasi na den tumuni nasi de ide injune nan ni merati na ke bebote bena deng e asila de ay adikarim pingi dem pagi la endre nya ro jona se sele gut pali ne na deng e asila de adikarim jawnge dem pagi la deng e asila de la
0: lolo ala diba
1: ala diba
0: ala diba felit ay ni le diget ay yani
1: yesena ma addem fi al jona ina langja
0: ma yeyi zatu ila yeyi al orren jaru
1: ina ma ina min kering ila bam ewel ko alles fikiti
0: ay orren jaru mal kingenge
1: orren jaru le
0: yeyi zatu
1: na ina doctor na maro ga bele trike menengal do bam isle akio ba na mo wel lain waye al kikayen kwa abane fi al kayne ilongalang tabu karangalan duo ke na dayen tabu e ngalan dayen orre na aba kering ka ngina smitile se kaldo mitil kaldo ina yeju namang almusan dem badil ken nas kawliti alang dem tinin dem borul lelekia na o nas kwase atka na kila kwa orre songa kay illa kwa asa illa orre duwonden kwa ndio duori balness in orre sitabu en nal in orren kwa duori babuna genesis illa orren kwa sitabu en wala duobi duosi den orreng den tabu den diora
0: orrebe orresi tabu ba den orreng dio kerili
1: ba den orreng dio kerengeli
0: tawras kun dilaba
1: aso
0: idin ne kin simenga na kin bulinga ne kin karaba ke kuin toka keba na ji kuin karaba kinga keba na ka orre an ji orre yang duin kuri ainin jangel
1: anjamba
0: anjamba ila felle da kya bana lompile ina ningi menga lombal daile
1: na atin
0: lompiza ta ki mayor mayne sandaba al ela na bulana kuldinga ko se kawe na men kwalan do mon dosi wahini al ela ken kwa al ummale ummasi nyet den do mon dos amingi ki den dali domburale nyet duwa ke baza dombu asa do mon duo orre fugere le kamingi lompizato baden orren dio duo low al idina orre se kwena orren se kelmake nama yesi akote nga ini nama yesi wae imi asa king orre kwasi se king kuldinga se innen jwal kay innen wala ngennen kal elal kanya al kosei nal ela na kere ki duon dalare simba na ki duon dalare se okini kelamine engel nay me bagal jijang asa lompilon nama kernen kwa tara al gilompindo mongina ela na fago al innen nennen ke na duon orre kwal insi nenka lompi darama sa patoko binelo din ko esiba den kurin ba den orreni orre kerleni ba
1: illo le kinama ken tenge bagi akaba
0: egen
1: namakel naskin kurwa de sikabuna en sikaro sene kende kurwa de sikabuna en sikaro ti azake age kinanama ngena uto nga elain songa i orre kwa teni ngilona mingwarki kayen kurin ina lombal kwa kerna se kani jela ngasi etero gi lolo aka ogele bakise mara ina na mena tinga si a illa pa obas long dok dictor sa etrik ngana se dem bam isle
0: kayisi kayisi na ile dinga wa awle ni
1: jago
0: aw imbeleng abani mpiana dim bullying nyanga nema kelal nas bullying akul dol
1: kul dol ngale se
0: bullying dingi la sensei yese karakawidia nos bullying la tawran kelal na kay alba jil wo jila o ela dingi la banyanga bayin duon sai ne tawrake alba el ne bulona bullying dingi nema simmele ja kankang el jala ja ba zato
1: jala ja ba
0: al janga gene dim bullying akaba
1: takiba
0: ki jang illa alba ila leka gul nama tarrai abela bullim leila leka gul ya den ale ko ila lan fago kay ale nyi jawngi na ste bu twidi na jawngi di source juel ya ka kianga e ku ngwa ka kay na alanga iri nayne mingi ne zo somale madrasa ale ye nes kayngul ene kul dian kwa zine si juru ngale kayngul kin nan kele ne duon kele na kay in na maye na sa duidi al ile alang si ngwa sawaga ordengal bang del dindio nyet imbele sipkel bam jawlangal aluna kawle na por dos kona fi ke la foran jawlage indogdi nyet poran jawlage den dio batto birke alin gerel ko zokeria na to bikke ilalin gerel tuje na tuje jawlay bayila abongage na kawadi kilma gayre ngiel eriyanga na star mesere kelela kien kien si sinien suru kelena kien tabwa suru kelena na kien sara
1: na toba na ka
0: kien toba ilaini a alan inka alan daying daying bullying longola na duo kerin bullying akeba a bes ilong alan kibegi kan na na duo sike gil asalong
1: aso
0: na kinin dai ni sitawra kana kain kwa le jamelge yen kwa kaskin kwa dia bas tok tok kin na kwa dia au jawla nga zatu bullying kwa bas tok tok kin na au del alan doju mod jawla nga iske akeba marra pora ninge tamaleri na kinin dio to do akeba longindi inama do pirje inama yai bullying juo zatu li anama jawngi na nyam kikiga inama taray ne ngalom bal al karaban dagle lolo karaban dagle kul kay nasin jeyngo enin den dombal diroy ne iningal kulay ne iningal sajasina kinke ne iningal tetebe duidi kila nyet kayin na kumban jong na kinki king kila kul yenge a kibora ya zan oren ko nyen kalnga indogal digi al kinka mal bu al bugula kan na al lay bulling sina kaw ini ala njuruba al duongi na jaw jato na ma el na ker na login ne lampia ingal ji jaw ngasin jwa bololo na kwa dinga kaina wel bankien kona kwa dengi zika bene kidien kawe ne duwa ke basan kwa jikan tori ngin nga jawlo ngal dengi na kelu marra kan ngin kama sa dentin kai na kwa nyet albinus kel bam killer ya balin a inma e bera o majram bay lia duwa na mapingi na imbeleng ayeka ki anga na tabutiri nga na kwel na zbulel ba ila duodi al dangerous kai na sa kabiba na imbeleng lolo nyala ba indu ngala ba kef alon gurgulo nama ke no gurgula de domboreale na ninga buloba na domboreale ke na domboreale ke ba al nin jo san jumi aba duobe na jumma ba sa ola ya to la jumma ba sa ken ayenga a firinga tize le duidi na firi le da kevia ola ta malle na firi le da kevia langis in kwa to di galan innen kya inama songa ke na wari ni idin na bulile a kwa so karaba songa kabe ingeri za karaba tala kabe nanday nganga nanki duombe le kabe ingeri al murreal mang nanday mbele nanki duon kabe ile real te un karo nanday nganga nanki duon kabe ile real kwa kingidia abanga nanday nganga nanki duon kabe ile real abwa kidia nanday nganga nanki duon kabe inama taray nama dayin kera nama le duo ela na kayan karaba sis ko na en miki en kanne na mampinge na rongale na borungale en nela na mai jeyngo a asa juru tio na ma duo waitol yi sallan waitol
1: docteur kise ke bray ina ke borafata kise kense ngesa gibril na ma to kidi gwela la ngwa automata ke na eten sogle ka aluna ke na indira na kwason wa ke na na kaluna ke na indira na ore ji abaki ngwa por na ore foral kwa ke na tori en kamiga al keran na alki na ka alki kinana manya thong ke nye porwa pori an min ke ngam ngari
0: na ba togi
1: ete na ma do ko erdi kere diwone dio kebi docteur na kwa ke nya sene losi duans ka ba na ki duo bi duona orre duo le orre duo na kwel asambele por inem pal erdi bonus nye bokwa one is na ongal na os na osande gi singo imbere se al kwela lang inan ka kala wala nka ba aliye kai eten so le kanu wa sana doktor gi de ngara jara al kwa kamya kwa kene na inkam me na porsis er digiri kai na inkam porji porji maraka ete ga dingi de doktor asan ba denji era kasmin nama inkorong lu nes lu ngasa bele pori ba pori nama porsia bas er di kanyitia jato nama seri ker kanya jin den tabun ker jato nama sker kanya nama kaung ena porti kial por nama buri le nama ski kreta bu kwa kaulan na induo ker langi wala or ker langi na to kingu to api askalam ba kana mena min kwa pori ndem balda se asanga kritia ba asan ki eri ker kanyitia ela une por ba por na ji
0: ki borai majiram ba ngangi eating imbele tawan tarasgi jimo kanuks erringasi mara kangi ne duo kwambele ngasi dembele leso fototiel yebes ilon kasa erere duo alkoela langin kwa kelmat for holal alam alam kwa for general nema jisi jaru
1: ki kwambele
0: ki kwambele nema ji ila fotangambele general le melbele ki kwambele bele na for nema kikan alangin kwa for common mol
1: walgan nyet
0: wala for del dindio wala for nyet
1: aso
0: nama ina porji kwa ila nama ji nama generali ali yaru kaba sinya ngeria mara ina la ngiasan kwa ina la kalnga ila ya la iba ila duom bele ina baran diokri kini nama enge songa ma jiran ba ina media ala ila dokria kelin
1: la aso ki borai na ki borpatai mara ba silonga la ji ila kwa ngisi kida ngasa kanya sanga kanya ntia ba da yeba ona den ser ina la ngal ba elong ala ngis gato gol ji ntabu ngere ri kera kanya ba nama kera nes keri kwa porin den balda si porsi to kwa kai nama ji ke erikir kanyal lianuma ko na portikel markiram por bayna modello na denji ela general ela si long asam marki por gawata kawa den general ela si namaki por kawa na nyeting inje aliena dembre
0: ke bora
1: doctor na namaki sina kande
0: ye koran wala reducing kelkam
1: na in a trick doc coroning ens den tambalin go de kelkam namale dem bam is le ko
0: na doc an kuroga warna kuroba e yi kwadi ala kaini ide kayin donga jani
1: e ina barka
0: kayin kwasi
1: aso
0: na kirgali ne nin kayina donga kani dinna kwa kin kunde na orin le kelin ya taras
1: ki boraina ki bora fatai ki sense ina barka kayin so wana kire na kagul songa aso ges kamen taban baro dan bara taban ali tarfugo aso ges kamen songa ki boraina ki bora fatai bara yana kire gen soga jumi ba jiro ding orren inna ye ne kin kamen kine bi arambal da toxe de la della kabun aran kwadi se courant fi aba alan poya barake do gene amir do kasoga sa membara whatsoever kibora ina kibora fotay barna jirna jago yey daradina ndok dan barake al huwa in kutubin biya harwan wad umkhir mara asar mayla korombia wala inegal inal rimme aso kibora bara kibora ina kibora fotay ndok asikir yinga dok bara ouna jey ndan radio sa daga kin jenga alanker jeng asinga sa somaje la bara ouna kin jela lo nan gundul ba ouna dio pissing entara sin dingel wona ki dara in kidan abal kissing dara ye orren en dini alangido dio jeng barake sefadin abdallah usman bara soge samen songo ki borai nan barake de goda amak do go soge samen jiro kinal be ya soke bora fo tajwa dan barake mahammad ali wad barge do go soge samen ay bara na ina barake gal taban ina na ye ina dan osom ila bazi ya na masiyan ko na inja al mashhur al hawiya bara asoge samin naki borai naki barfatai namadu kiren hawiya ye mashhur ba mara kwa kirange na kundi alenge mashhur mara an emba na dogange ba ki kai naka kire dauker asan kargi tal ilong alang en so tabukwale bara ke hasan daud dogiske boram men barfatai samin bara mashhur al hawiya do asikir ye bara ke abdurahim ibrahim nogiske boram men nang dam bara ke wala dayla ni munira asoge samen do ke boraina da barke gamardina yub ke boraina ke borofata da bar hasan nan daktane goinga nan da barke nuradaim ke boraga samen bar songwa kense nga kenalu yana kunduna kirsin do kido kwela san diele kaluma bide rai ailon bar gamardina yana asiger yenga bara hasan dawun na asiger yenga ke borai na ke borofatai doktor yenga
0: ke borai na borofatai na barake mahyaddin muhammad doksi sokaw ineni ngalgal kin sabangere fago so ke borai na borofatai bar nga nyeddingi donga kanin duon na ken kona abwa ba akwa ba bagal inela ke borai na borofatai majiran ban nyeddin kwa kwa kitajundi ba alan akwa ba osoi na duo Hussein si jua Hussein Daud kibora ina borofatai bara Hussein Daud najela najago osoges kau

0: osoyi kibora ina borofotai donga kandidang iya sina lumpide ruru manileja idi ne kensenga kwa simingi letile kwa orezi ingari mjuru diwaja bibanan kini ninkel kama suring batara sara maranga gari mjundigi na incoming a kinal baya nga gal mwogage kaskal nga inilang anga na simingi warkiwo alien kwali ona kuinga no ma kurunga keringa kai asan kaula boda ba amingi tini leba silonga a koro dago siku yela nga tieba a kibora ina bora fatai ki auna surin belenga kel kamna kwan kela kamba na do kai nga majiran bayin a nagi bot kawi a ai masin dig jaina juasi
1: e so o fil ya mori to do kanya zion diba na kibang do auna ki kenkela kwali kwela auna kenkela kunyetse nga na kit gangi soro tumul a ina maramba namas in long aisa bam ewel kwan sina u kwan kinse aisa jage na namas kainis kausinti namakwel alam bam isqualle ko bam isquan kin namas belenga di dio ke na ke mbela kin setin doksa so ka kirege eten so glen ki asa kaula dain suru engis long suru ki kain ko nai mara kwa so ngwa de dio kai ko ka ina kire na ki en kuku ngwa si de kari ko ka ina kire na ki ha ban si de kari na eten so glaba jiwo askal nga ba de en kuku ay burun kwa le ka wal gal de mba ba ay burun kwa le ka yebas delling iwi in iwi dello albaye ela dain sural ki dele kain na bas in iwi den sural baye ela aliena ki orren ko nai na ki poran ko nai na bas in iwi binu la sural baye alba dar por kedia i lo ke se asa akiba na kin ina dio na makwa de kele na kurun na in kawe alan kwasi skergel kawa na kwasi skergel kawe kin kwa bata sa kundula sa kwa sekere kai dolla min kela kwa le kari ina lan kele min bam tok elale namaz yengenas kai ngena ki imbo togin den dorme kanya wala kin kwa ina karar kin kwa ker ngage
0: lolo kin kwa yin ye ja san urre kwa enkal nga kin kwa tari nga kinal gis ki ngi di nyet tari ala ke banas ki juru ho kare nyet gut kwa ge urtu tu ana kawi ne di ngi strategie karo
1: yang
0: namasi nganga ki alkuela ngi nenka ibi albel nasbatko nes balda bebia ailin kala ngi lolole kago albel lolole ila balda sikaye li namas kangare ki kai koraga nin kari namaninji sallan waytoljeng ki nama urtu twage na kawe na bele elmine indel na ki namasi ndio kan albelenga jurusage a sense ki kwa nama yenge na kai na marra ye li anama lolole fago asajiden tari jaw ne illa karau na jijang ne de de ne duon tari jijaw za jijan na ze tari jaw duoke rake ba jijan na ze tari jaw dinditin
1: e gena docteur kin kwa do la dain tole kay
0: ba
1: dogal dogal indigi sikawe wala ke loker do kiyel kundula karara wala yenze adde la kawe ko la baye ngi dain tole kenen
0: la yanga si adden kawe
1: yanga si adden kawe
0: yanga si adden kawe na ma kelal na ine jurunga kwa jurunga kuru ani kawa na
1: karral
0: da karral li ana ma diem dio kelol ne kien kurgol yena ma karakir elazios ki bot bel ali ne njana li ne nani nja ne le duo basin joke al den tari ne si ni na jundi baburgo wa ke lali ni ne ni bazato zan surusi to nga pa le tumo ala la al to nga barnga ngidi
1: ala ko to ngere
0: wala lolo wala 3 million dong ni ala ni ba kit eni asan asan asan duali ndo ni ba ay ni ba asan gal al ngel yek kireng na ba ka kireng agel gabanin jundi den tarinzi
1: banki kan alanki
0: e nima ke laiding asasi aba daru jebi dial ma kerkeru nima nelan kawe a nagal ni les pagel balan tarasi a kin kwa nima ngena skin na tari kawe na kin kwa den tari nima karastiel aba orre kwa yani riakare ba batarai a idina suru sai la ina fara a nima karaba juru sa diosa e na kwa kidal ke inzatu ban kawa aininka na kan kin ka jayin ale la lokagul a na duwe belen alan am koel na ajamim dok askeba nima jamim belen na jingin do askeba ba jingin belen na jangal wala ke do waskeba bay lembelen ila lole gis kagul ne le yanga ni dien tari yanga ne le kago na kilal kirsi nga dien ila mudallal ila na nyenge na ma orren yo zatu kwa kin na tari sikoy nan setara na orre duo abas jamin na sa jalumba arya jeling alan duo gis en kwal di orren ereng tari ja ila tari si abas taras a jalumba ajaba yidi manin sergi na ba di ngorre wori nga ba ji janna wori jang ila na ma taras ayba asaim tari kay na duidi anan ilalir ya karin in al yay tarin baldatok naskei na duidi an sabe kin kin beranga ge in inuma naskei na duidi
1: na docteur gel do kan ko la san colomier illole al kimin tori gal ka kikin ko al kien ku ku wasi de kari ne kien ba si de kari ni dan suru ka ki in se kalom dan tas le kidie ari ku se ala ka ba aba illong na si en ko kien en lenale so bon kai ina kien ko ba kan ya na bas gal kien ko gal in dirin kira ko so bo kai gal ba kan ya
0: badba
1: hatta ki wo ngan da tu
0: eh
1: al al kikin ku madilere kai na juta ngale kai naka ko ban sur dio kinan ina pis ina kai ni
0: eh ko rasen
1: kai ba dien ta le nana ela e la tinle gi illa julo e la tinle al kikirin anga da mburu na ina rugi ngana dueti ngala ngina rugu kin ko na ma ela un perra ke walan kikirin ke ba wala kahani
0: eh kikirin kenana kenan na alam kwasi kizatu yanga sisi nkabel idin na duwalang din jamil jawtar ray idin akwa kayin lompin den to lela zatu angundi la balang alang tiriri ka nalan kumal abas daimu ajaw la basin ken karaba baw na mansin kerena la to le fagol na nganga e al fogul kile nemi al poram buruela na mali akela idin eriya ka balang kamya na korwas kayin bay la badan wanga ne la rosi kurto no kwa songa na foga kai ne ne ki yanga sike senga intile na mas dai lo yetara in na madan ka kirin kenga idin na borun wale tonga kurin ken danga kanga ki ken tari kwa nan kawe ine ndu na majigila nan kwa in real tarai alan ille ago na mainan orin dio jabi in sina ferrafia na ma im isle kago dinjin wale zat dinjin wale no balle ille kago na im belen ndu alan ille fago al pingidi na kwantas le fitning aishi lemfi nan may nan gis urrenga sur skorini jiki jang na duin already le soy na jiki jang na bi ko min war tar asini bayne bo
1: e fat ba
0: al urrele ya pingi de urren dioza to bilen jiki jang na kake am ka dile soy nanga namaz nyeddin urro ila sina men kariya asa juro na li afuna jeyin nan kariya asa baw juro na li afuna jey in bere is namaye ines kayna duidi bad alayfia bad algis din ha wiyeni din bulni jitifia nama elalia ne din tas le korjebi korkan din tas na orre kering ne din tas na din worre zat kang egal alam bis erito le buiba in nama ya salke abay la jegi la chocha le alke ne kirsia nama kwa kayin na sakkan ga bakin tari na ko yaza giya to aba gela na orrenga si janyin ile din tare ba ile gari min tari zatu ara ngel orre do si janyin o zatu ne orre do ji si nganyin o na orre do algi si janyin o no pinge na kikie kare ginawa ditin jay in tari na mu duon tari na kwa kawe elam lal kay na kristian na orrenga si kanyin orrenga nganyin urwalan buro asan marrakin to bosin baki kai iska jitigi saka alankin dogala dan iri jitikal kal kaungi na tori kan alangin ne lambwa ne mo orrenga si surnga banyin jikan do wajen ne jikan da wona duona ni nifi
1: ne na ela ko ni min wara langin nan en
0: ye induo zata ya in arrising arrising ye duol lay bataral in tari den lolo ela duol tari den ya arrising ba ye ki bod ba ya arrising
1: ye illa na ma ye min wara ko langin
0: ye na ma ko in tari na ma ye na innen duidi liya alnin paunus ne biyo nga si nyet sur kor kani na na orren diozatu orren diozatu makka kawe nama na makka kawe di en la so kwasi kor kania nas kwasi kor nin kania hatta aqaidiya na kang jidwele so akar jang na jidin inel nama nyet kurul asa nyet inen kurul liya duwa ke baza barasi kirel taba na idin nama asa irul nama fiyen baktai ine nama kemfi na intilli alan jegil alan incoming al burule illa kwaqay na durmage na kerrek ila burule ba karabage kitirimbila na duidi na dinele ferrende ye ka juru yin
1: asoi dictator taman illole lode kina keringe rengi zakere ngeja na illo sa songa tagatini da ngore kwale asan kago embele kide korre kwana ma wela lengwa kitore al na man yei na kore dinar kenga ense kalum al kayngo ta kayin na sa zo kayin dem borudio nas da ban kangana si pot da kangana si juringa skana kauna kan si kana utang sa sos kana kawa kela juringa na mandaba na mangkana na mangna na mangkana man na sunde ngadu sing kabi na sin ronjo kela kwase kanya na incoming al illa lompin ton kenas de le carte do sang lompisi e den ton kinol na alang lompisi juringa kinga baranga kisense in yakuri wala na yarti bakin otan nyettingal bonus kwase inan kereti al king kul dingan gena kundula yalbas nismo ayan kenas naske den dio den suring eten sogle namaisa kinga se del dingan nyettim boru wala kiwi e kin kwa gena lompen tong si juringa kingi e kin kwa gena ro kurtu na di ro kena ali ro kriya e ki porana ki ajan kwa kan tong si abiki kana keli na ka keli na kwa borunga ki piringa piringa bo kundula na tong na sor kweli namang ette ba kene sor kweli ur kene sa dang worre si in u enga dien de do to bir ella alam pa gona sin gwa bi pora bi ngate kai senga alan tori glom pinto de ke sembo da kangelang ke ngal ba sur ngam bar nga kan kangina ngangi al dombre nan gwa aba dien de dige ki ngasi sur wo yesa ba kai gena ka gul aka gul ba a kin namana ge ko njura ke songwa ngere mara mena do in kwel a alan kwa si lo si don ke diktor ba si don da tin de setin sa songa gel
0: na ka tar nga alan si si inin de nan ka ge al in beleng asa kwa si ku sur kor inin in ye kwel asan alfago kwel de natija ala mujtama fi na den sur si kiden sur erzat
1: yang na le ye undul ba
0: la le undul ye ba kar sur ber
1: ye ba kar kira
0: na gel bi sur si ber jika na ilanu mai na kedan ore ajaneng tabajang ajaneng toyang no nining na nijina kazatu tarngal sikaw gazatu illa na meden tari alan bi bongi na surberi zatu
1: yena ma to nyar jawal gal television jana mai karalo
0: ne lu non ko ataras du tari
1: na der remote don atien na 12 mb
0: ay
1: bi ay ben na ay bunya na na lese na karalo
0: lese al tari al duidi
1: tari al duidi
0: inna langi inna ma ye is de den te je le pagel alan witama fini alan ni mfiana du zero fini na den sur er zatu
1: kya karsa
0: yegelan garim si europeen na de surer ya kando ila
1: karsa
0: ila no majagin ni na duidi na alangi dentin sa di swajil e jago na kele
1: ke ina ko la mbam on ngale ko bam on ngal insi na makwel la ngin kiten o illole alki ngutu ay nan indelinga illole ali gut pale na gut kin kwandi ndor kane kanen tare ka wata ga illole gutinki gut pale
0: in illong gudinki gud fali aldien ongali nelam belen ye nduo min war menen gusis koroni na gusir ya rarefia gusisa to koroni
1: yan koroni na rarefia na ite bangi an gusi
0: de na si jeyngo na kingi si jiona kenja lia kwel gud pizza to gud dengi la na makole na gusese se ngai ba lolu felle sese ngai ba la ilia din kwalen tare leje ries bullet ba din kwal bulli ngale je na zeria lomba na men nangelia mwalim sigal nama ni njunde na burgunwa ni ba alanye je injitindo na swali lolo burgunwa taini nani nani bala mwalimiting jurunga tenga je na tirimbili ko zo lolo ba ile ba ke kwangara bang a na ba jangi de na ki dole bamu no uru jaldi na uru jaldi za to ila doro ye za to na gusi kai mun na gusi ga lalla idi allal manaje kili na na guda ani kawe galyenge insin nemba no insin nemba no insin ba na kiyo nar den kan nama dem bullingar den kan le dem bullingar ke bazatu in al innen kawe illole li akafi alan karang alan shab jahil ran kwano kul jahil age nan guda kalba felit nan guda karama innen ni li alza ke lina aba injwa hay ile senen dogal al qarijinki hay nama nga hay lila ki al man hayin sel innen ka ne kire de al gundila kersi kawe ne kire al gundila kersi kawe na somto kitara
1: nye se tabo kurule
0: ge ye nama se tabo kurul innama ye ina koel alan kwa al innen kawana al duo al jahil al imbereng duo al al imnin fin ina kweti asadik swa a ki ani al sadik swa ki rai alan giye si je ina starifia yani esit qudin nin jaidin ne yas bomba he kainafi
1: na
0: innama den tarai
1: ina gut palace na gal na gut palace na magal jundi nes gibbe katab nyeringel
0: egen nanay
1: na le den oroy ba
0: na manay je dey fage mwalim le muhammadji ganwa fi kai nama udo ko ngasi shajen kawe udo tafe ngana tulenga ga ba nama kile sita wakal ne se ngasi kama ya kaslon
1: resalmo
0: enen nama enas de lo le fago alam be kuri ne sembe ning ergidi idina ne gisi duldi ne puyi basalla ngoy toljang na juru dindi de ndongake enama en ileka go ongal nama de nataje natija ilay ngain isle kanga alinem fiana mangi le fago na de natije le fago na me kwel alan kwa nyet kage mahami nanin fajile ali doctori nanin fajile ali actori ala gari zato na me le nas aqide dake ba de borun zato na do fajile inne albe nga borun masaki
1: egala ge sigel
0: en kin kwa genen kawe in kwa na me yi na psychology kwa nin kawe
1: yendie se daraka ina ingutsi ka wala makela kwa die ngore ina lankala ngabas wala kela kwa die zuru ma
0: ayi wal menen kala ina mai lele ka go onwal me sinen bele
1: okay aso ina ina na madog lia gel na madog anike adi in kwala nde ngosle ko
0: e ka go
1: de ngosle mara mai na madog ide in kwa aldo al ka ungiti anas meni a kendele kwa se bordio ete aba lonabi bayo na tariba na ka ke zaka bayo nama min dem tirimbile undulana emberanga erdike zakana bawi alangia al illa kwa kai ngalan yense kane al kwa gelage al kwa taltala wala kwa miskina ge azankial na yense kane na kinga se gal kayen ka ngin den ait al kayo na tarika una inan tabana kan den kari ngin do kam ba ta sukar to men dikel wal gal a yegal a ila de ma pa kwa kinga se kin kan den budle ikin kwal nan tabin ki ki wele singa la sa erdikel in na madok e min ngan den bele in na ma ron ka ngui na in min ngi wori in del ngal yenen kam ali in gari darba laktisat
0: e ki ga falai nan dai osda ka go barake Hussein Daud a bara Hussein Daud ka ba ki ga falai
1: Hassan Daud
0: ki al ki dai dali kirsing zata kan kirsing asan kain kul asan yanga kalnga ba jigal hilla ki kwandali inela rimenga ba inela na magaliya ina dan source fogo kundi ai barnga barazan zi juasi ilal duondali ki kangina illa silla inan dalli rimen kaw na ki dan dali kirsing idin kirsing ala ko ervason kwa kanga sekawli idin ne yengene skiwe lole kaguna ki kai surnga sekawli di ki kwari menga ba ba ki dai rimenja na ba beleke na tarasai ba don ai di jegi wala gal ki olong
1: aso
0: ki olong jamingi aki ga fala idin bele sense marra ile do mal jo ki kirsingo ki kwa al kwa al kein borunga le nyet ki en kuringa al ba ki en orre kwa ge na yengal ki en kuringa kerin keri lakin ki lele ala kai ba na mai le ngungi na dakenga an burdon kuro na ile sei na madin bele nyangi a bele ne la long sense ana na majiran bene disu jingo le kongi ale ne jo osle wala aliye ye na furo falangundi na li ana kwani kila kongia na area kaimba ne kaingi ne idimfi na ma idimfi alan kwa ni le kaungia na men kamya ni kamya bas deling
1: jang
0: e na alan kwa staria kaimba na alan fie so nga ensengere inde na tije na men long alan muadin ile en ne za to fadi ala iba alan fakirin fiya barung barung fele dalan barung fakirin fiya fadi ba wa ala alba mfakir adeng yan ba aining am
1: wedeling wori
0: aining am deling
1: na ye nas jigidi do kila dora
0: yegen ma ning ala lolle alan duo lele faguna ne rikeri fakir nga fi ba barung do ngai duidia ala ngi le fagu aining am
1: aining am
0: inelang na mayene kerju na ba jwelan jam kana ma gi tilan na mai kerju lu ngale nelang ila na mayene dentari na innen kania
1: na ye maramane lolle da di rogeten sogle kiga bale ko la son son dele kozi ete ari luna ko unsi eke naka do miske na elle na elong al ete do gitin do a papa la ker lo ker de ma pale al ko ngama yo hal belnes ke mbela ba go ka ngi na lo de ang abakal elle ko ale ang miskin nas awla na wesa ngere do si ele do pa si bele ago ka ngi na do de kundun si lo le kati yer ten ten belen lolo ji al junde ya mbele sa junde asang da ka ago kamu ilole aba yo onaje gele ne sai
0: e o sundik in ye zatu
1: baslo sai nan bilen ilo
0: in zatu ye azakwa barnga si udo kumela sengan jwale in namakai illa al jurun jabu zatu in zatu jurun jabu ne yakwel basan sejwa ne ye zata sen bilen san wa yakwel
1: basan kwa
0: lolo in duo zatu ye al fie kwale al belen jago ki fie kwale abe ilele fagune le don tarizat iding na belen al iding ngungi alang belen fie kenan se akeba
1: e kana do ngolo ga yene
0: al kam na alang egel ala di wulugal yene ko la lan gi asan gi wuluga jam
1: asan jam
0: pele da sanga jam ya ko basan gi wuluga jam ala ma den do tar yo ine le anama pingi na kwa lo le kagol nama belenga tafe ngazi shajian kawe na belenga sengazi shajian kawe kini mai lele kawo ato abo duela ne la ngono skarja ja piano ai pia ko abo skoli o ja long kwai bai
1: na tawakale
0: na ba jenda su ngwa biya khi bika ine ne mbawi ngiri tuli ala ba bika ne mbalon ko ne kawa al ko te bunke besmel ye ye ka kasdo ye ka jenda su ngwa biya ela
1: ela
0: ye ga na kama ina kawo lele inama duon tari na nande le ne sin lole fago na au ayina juru ngwa zika gil kin kwa algis ka gul lia in os na ding no mbeleng al ile fago lia duo se al kuro jungi dia ya nar bo shirin sa de fikral belo ayni am na sa de ali wala azu mungana am del ayni amasa na saren ayni urgulo ala am bay lenke nga belemba ye kangi na kay ne ngalo ala njuru urgulo na kiki gungul dia arraka na kay udwa nyet arrage na yalla rafya kay ngi ne kin nga kolomba ala ila doro se koy nga kwel
1: egel nana ine kunum pa de dio
0: egel duo ne lele fago e adi duo le ele nesin ko ji ngai ngene nen jalu ya kay kal di njaro angal kim burgo je ne jelbe entari jabas ay zaba ne sikari julu bas ine fiya na mes jabas maral jam ya zola bas tarang yarma en duo ba khalas gel
1: lingi
0: lingi am ya no pidi ne de sur si zata er inye zatu no no ko pidi ne le sur er ne mai le duo tari zatu
1: na kisense orre ko abona bagila kida ngore ki da ngore se ting songare dok lingi nga gene jie abona bagila una kwa de kin na orre ko ate nga kin bo kisse kwa kin na den tare bang lingi de njame e lingi njam na majune na se le poru na se ala ka ngi na se ya ka ngi na se ba ka ngi kin uto na ba yengene eren ku se nyana mangi na se te se burukabe na tal tal e na sabat ala nge dok aslomba na kwa kele len kenyine so so ga lingia kammi dan burdio mara baranga kise jin manen jain duo alamba duo din tabu injar ta kata nan ni fena kwa kele nay kime dok alang tabu an in aila akaybe in real dingi jisel bu wone ke mara ila taral ke na jaw alang injaji al kin do la kela sa do ke kenyine jurnyo na kim porre na kim porre na kinga tayata ya kundula al tar dingi na jaw geje na kwa kital kany lingi an waran kur alan awuna utka asan ka importance suru kunna suru kany alan akay le banana te kwa songa ka importance kwa mburuna le perra kina ke ngena tal tilinki kisense an duo kwa mburuna sarabe wala batal tilinki ka wela una de suru ake ba aso dictor na namas ndo wasan kausin itamu ngare dan tini tingi kuniti namas lawa sam bam sa bele kausi ine
0: ele den kete grinyumle he
1: ina na mayal ki kwa pulam bilen bilen manzo mana giam tadmir manzo mana giam na wala
0: khala e ina mayal bilen alan testes jana na din qima juma zato
1: ja
0: aynin ja ye na mayla tarifi
1: kimba manyet
0: e
1: na ma elenas ene jigini
0: aywa alan tadmir al qiyam wal akhlaq alan kina kay bazan
1: alan kin to doka
0: alan kin sis age zato na kin sis ay sage
1: e
0: alan kwa agari min sikari kure nesi stawa kalde ki kangere ki burgunga ngere na burgunga kaige kwanza tu na haram se alile ngawe kwanza tu na lia ailong asa kwa sikili abele se jirsi na maslel na kai na sharaf dosya demba ya na mazin uro nes pien fi a al sharaf wal karama nagal gis del ilale al ille jawde natija ne melon alan mujtama ay kulo alan mujtama it kulo nas baw salake ba
1: egen na la adwe gela ke bagel
0: egel
1: ya ke baro
0: na je dualo mba aninge zato no matirivi ye ko la sangi la lole fago na bas ille lole fago na matarai a na sadik a ingbelenga na maski ki katiri ki qanun dualistie zato
1: ya
0: na zakin tire da to ganyi ingal ondo le beleng idin beleng ma mo wasiqa kinidin beleng alan duo barang ezia bobagal nanan duo kinini zia feba na induo dik akwel balan kinini kayin
1: eh
0: anama ya zabar ngasi nilan kwalan kin karaba si kagila al yengena na kamya al illa lolis kwa al asan gusi kalnga na zan usurang de qodwa kalnga no kuroki e doro undila na adi indual innem fiyanama ni les pagel azan si ya si bagi ba al dogolo rum
1: aso
0: na mahame it al qanun si bagi fi na dojuro kiro it asa borushi jan na borusi air
1: e denkel mandi wore
0: e na gujali it al gutsi ki juro fi na ki kwang afiba al kul dia tulela ko
1: aso
0: e in ma sin dan age a in na ma bele son nga ka kire oro kwa a al indwo kwel asan kwasi ni mpago sallangan waytola
1: sallangan waytola
0: sallangan waytola
1: na ma mara way si inkariya waylulla
0: e gel waylulla waylulla korulla na speaker yede na mes jato ergel jibbia
1: e
0: inna ma yey waylulla sallangan waytol al in kwa al todik alan kwa kuldian kwasi ki udukiri
1: e
0: maran intille kwa kuldian kwasi al ki juru kiri
1: e
0: ki juru bas abe di njuru ba khalas jiba way tolla idi nes ba sala jema
1: egal na to yi docteur ye na kiden kiden suru king uto al basa ye na yi de ngirsing a ingi lo ngali ngina tarifi
0: bad ba
1: sa so
0: bad ba
1: nang eten so gledo gi long ali ngina ke na tarifi nang eten so ali long akwa ba do yenge na kende doktari bete sokle na kenga na sage fa na mi yenes kinga silole pokul na ji ay jamming kwasi alang ay wasenja sokota bukwa
0: ay worre kwa
1: balang ay karing alang kin ba masabe ngakin wala ba masabe
0: eh
1: aji jeles ine jawara alang kin lokin le ay ka illa long alang kire karing kin lo ngale sankay njuro matarika wala doxing wala itirinin kanudo
0: lolo janu akeba idin na ayen songa genes nes bidul idin na in bera asayen kelen kaminga der alalong indiba yes yen ni anse kona sinanga der alalong indiba na men kingul aining a alan kuldinga se aw na ke udwaiba ke sur ngai nen kingul aining alan kuldinga se aw na ki utu aiba namaje ne inen kelal king al intarike alan inen jawkin kuldinga si na asan orre kwasi ngwakin karba nyet bara abarin menja alan tra asin jegil abu duo ke ne kikin koranga el asan injalung illal dingari mi
1: ki borai doktor ki borai ne
0: ki borai
1: dentin baselem togi
0: ene lang
1: na khalas bas long
0: orre kwa dunga ki kaniso nga a una skaidi di sengale na natrasim bang marra ferraba na fago orre kwa le nyedding a donga gisin corona kilmasurge idi ne tinjala ki boray na borofotay
1: aso ki boray na ki borofotay worre kwa a lobi lo albayn ki se ki nyetin kense ngage a na namaye kin uton aliene kense gunde na te karin an karin kay na kari ko an karin kay mara ingis long na dobi do eten sogle dule kuro asan kay njoro tarika a in asa akay mana torigin erening eten sogle kina na makwel a alanki kwang a manda nya kan balan kwa da ngirin mandanyin kawe wala lan kwa da ngirin tijara kawe kise auna ka kire karin alan soko tabu kwale jenga simo kitle kai na san kai porre ngasi ruk simo simo kun de lan sabaso es kamen ke borai ne ke borapota ina
0: ke borai manyaro bainas tui kawe na duo kiana ke gila bara bara hasan bara zan kin mafu ya ayemba a ba bara idingi na aba ille belesi ne la rimmenja i radio ngalon balba duingi deldin ko anyedi aba ille rimmenja ko aba sin kiwili di ngore la nelong nama ile ngungis kamen duin bara a kilma jitia yemba a kiba ile ngung kam minyane idin ne inzatu juzu min al imani idin na la dobi dozi dendale ni ki boray na borofata ina masikai
1: ki
0: gabala bara hasan daud ki gabala hasan daud ila ingalum balgi kawrel ba bara idin ala ndi ala duo den source foga jundi ba oso ki borofata
1: e ki boray
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: aji wo kereng
1: nam
0: na ay su konya
1: abi konga
0: ke kire jamba
1: ke kiriang
0: do imbara ete ajuro wa batay ke kirer zinga
1: ye
0: ete ke kirer zinga fa
1: na ay don yakai sur bala jaba ete
0: ti
1: go ngai zakawi
0: ele ngoro juro bat ki ete mang ke kire do ka ra yakai
1: ay don
0: bat na do ka jaru ngai nan kere le mang ay ki ke kire ka ra yakai
1: na na mi ke
0: ji a ding ding anilla ke sae
1: ka
0: din dolmala era seza ke asay nan jil
1: na duin dolmala duin bala na ji ka ka yesu iri auruti
0: nay
1: as erengel ba kayisi
0: ne gi gi si
1: di yege sa nya sa nya san ka zaman ki subon ka walki
0: e kel kan si ma a subon e batba e ay ser e la san di
1: asan asan de yulinas enga
0: alan tagi jorti
1: abe ne nga yi hi ha e la sia waba me ne na lonto ibes
0: ay ay ay
1: egel
0: na ingeliye ji ji do go sia pa go ba di la radio lan sare sare jaru do in gira nan jaru ko la sa subo ko
1: ay ay do la kan wi le pago wile pago daram wosi pago la kimaran
0: kasi dola
1: negel ye
0: jaro o se kenas kari niukide
1: egel negel pago
0: la
1: dola ke ngil gis
0: egel naka
1: egel nay ne jidu ndol maaje masan kaja asan jos kwasi izen jagol
0: izen egel jibo duo kere ji uto wangi tayitia dola jaro asa kari ye kwasel manen kisubo kwanyit kore
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kay baran jones dito jones juro saki
0: ah de yin woro juro ji
1: ha ya kay jaro
0: wo kereng
1: ya kay ya wo burgo ila ngoro juro
0: ki uto ya kay
1: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila on pie ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang numa jones dol ma juro unas jelgo
0: bat jibes kasi yani kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga skol manta kamya kin songa jey sagi na majo do ndol majami na skuru tingi wala ki duwede skol manta sor baldo ya mes do ndol majuru ya khay aka do ndol mamin do njuri na skayin
0: ya khay
1: ka ya khay
0: ka do ka do en kaze do ke maro ne na tuwo tawin ya labo
1: a joas dinga bon ka ka ka do mbalan wala anang do iyo ire bangi de do mbariri ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egal ye
1: abagal iringi namas duin zargana ne kulega kinjilo hakin kila kila jelo
0: ha
1: namay legal di
0: ko jotas kundula
1: nakabado dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togai
0: jitaran
1: kan ki galdi te ufukai le
0: kabaya jotaki kulela non ko namas ki wekelya wara ina
1: no ba alba
0: eken na kan enangi
1: aba weyem
0: ina ba kiyo na ba otan songo akwadi pinga kire kwade gal a ne orenga
1: yi majaramai
0: maraba war ju madisa ba war sina masallaye
1: ye
0: waris ena masalla ye waris ya kiriba
1: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba locality na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskinin wena ma ene ma ker na ma zbeto na ma jeger kiminga na gala poingi di ngila ba kuye di ngaba na mbereng alba ene rangwa na ma jawla na je
0: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe resba kundula ele ele
1: so ni maka wera ngi ngo burgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzina kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkika o neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogona jarungwa dien subunja aba subu ko mate idin kawol ki kilma simoge asa kan moloy dogla jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karaba kaw eribe eriyal bay tabum poy na skaiti lidela ille bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio na skwa ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringilenga king ki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net namake na koroki ni inye ki den girgungo keri ke kay ndogo lang na subung tas
0: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke impat ka jizela ngundu ne samenka se bestabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da indara selin kriya ye jay herrale ki atelo no ota kit kaw na errale akamba ka be se lo di kong giko kina ma ko el betara nantile na dok ota karaba gila ko ko wi wala jaminga geba ye
0: kamba
1: nangal korokini ne sken koro kunyi kalo jigire diyo e ate dinga kayinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate kenes ke la koro ki ko pungu mate ku ngi njalo skalon ati ko etiele ko na e duuba undun donga jebiti ati ko etiele na baaki da korosi na numin si den do ile di oke ko e ban singa fu waiba
0: but ji wo
1: na liaye ira den ko ronki al fiere si
0: but wo keren
1: ayo kare
0: wo keren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do kenga kelesi
0: wo keren jiki ngudo kerre ba njawye abaka elnes uto le digal de amang jebu jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
1: ma ka wele jamang idin ye
0: na ki inna do kan ko mona kay ngwa ka ni dia jamba wo keren gitran
1: ma ji wo burgo gitran in kamere aba eri ji litele ka ngeska se nywaye eri eri aba jamang alba unes jalong ila belezi jeju aba
0: yan egelie kay kay ngwa
1: wala krize jaranga
0: a kay ngwa asakalo na kawye
1: kala kay ngwa egel na galie
0: wala keren la ki
1: yegel do kanse kalon gel wunga ye alkawengi kan zinjo ba eribe eri kwanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal in lan kwa wali jile bele sikarin zijara wala kazi ani spije wingi
0: la la a ina gaiba lo lo lo keringa sa aranga ba
1: keringa jaraba a a abas keringa jaraba na kiban elelo kon alan sang ingalung abaki long already una kawma eribe real ke na kaw asan kalon ka ngungi na kaw geriel ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaban ota kulkiru ne skundu no koroki ni di eske en koroku ni kali
0: ege na kana na
1: kais bungiti
0: kabadoge
1: geri na kaw e juagis ka salum bete juagis
0: ege ka baye ki ka ngwo kan ni na ngawe alan do ko la se ere ha abul alba adi juta kenga nan kelo ota ganye tingi
1: na ere ati num ko ye num ye al kwa dele sir kerengeli na ko elna na kila korozi na ba alko eti burwei yi na ila na kwesis erenga yinesko ewai ila yele
0: sian erenga sia dimbele umoseka
1: ine ni setting goromang yi na kainga nama dan goren tabunko aliyene ki wota kinin kirsin
0: toleya
1: a kayngiz na kayinga al otakitin girsin dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba na mayene idin girsin a awlanden jirgingo ki karaban wayin ki dogola jaru wankay
0: batu ki bore kay ka mamang wo keren wala ngisin waye bat yedin dara a jangin herran jigilala kaden wo sele to leye nay uto ngis jamel galetin uto hadi ke neska erenga aboto nyio
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan ki ya kambal ko
1: dayingin herra
0: abas ki ji galda itrika aboto nyio ne imbere so do injuro en dayingin herra la si inan pakirenga bo umite ki mbira ke na de loge na mes itrika la jamel ines de ngor itrika selensi mo
1: kabar nga sina do wala ses assuming al injensi a in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto nga skit kelkam al long neskin yo sitte munduitia na dog awunas kilman akit kanye alan otasi ki kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nasker ringel na deng arrakirengel
0: yang
1: alan duwe na bele mbay mbele na kwa kengil al korongi na mininga sake bawla dayen wore tulialay ba otadinga ki ndendi yona tulialay ba kangungi na ki kaneno otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel nas kungi ken ko kunyi garo nan ni wana kulenga kai nan wara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri albakummo yi na tabunjummo ati sara kumti nye yi ati selseli nga ge ati goronga ge eri talbajummo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
0: na kasi mamba slongo kerenye
1: kaagi speak na ta
0: inja al kaumang kasi kasa eriamang ingizlon to le alai ba
1: aki ngela alla runga ini
0: into lebe
1: namalom fisi aswaisi ngwa ba konan runga kiranga karang
0: into lebe almamangi ni piana wogi dogala kera inan ini mang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kiran ki runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba ba ki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inan maye gel
0: inan maye na korongi sa
1: sa alki ngamenye dain jara daingin herale mang anang uno otakit kawye al tolenga ge ne ki ngatume ilaye alka nene kundul na kene ninkaw atimati kel na ko na dai musigindi ko na zuwo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuwo si asoka na kumusi na duaka ila songa si moye ba
0: bana den
1: to ne ngwa dog lompi ji al kwa kernga kay nas dogola akay mba
0: hidi
1: halompi kal yensi ki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: indala ngaiba
0: e longa lamba indala ngindala
1: ba marankine mo ko
0: le na ko ro wa kerengel tole aiba
1: na la ka wesa ngalong kila koroye al nan dogola ge basa kunyi kale kila dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kunyi kale eleng wa nyet wala borungo kila kulal kele elenga kila kulal kizingo na kel nas kila korosi kunyi kalo ki ngese kaiswi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske bela loide
1: ka ngui
0: uto songa
1: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa semgeria
0: egen na num gele ye numi ka se sirge
1: egen
0: na den sirka bela
1: wa zamane nin kaminga ye
0: eh
1: al ridike sir nan ka ya du barang iri kilma piyai ba
0: eh
1: al make ne mun num po num abdarga di kola wala kotor gosi
0: eh
1: na ma elma
0: eh
1: na ma liko
0: eh
1: mas monja kurundi jamang
0: dama deng
1: deng deng deng duila ila
0: eh
1: dama ire bungo ya ile semas bauma ile mal ye na sen sir kawe
0: egel kan kan kama
1: ya ana men kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ile sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala enara ngabo itilba dama lia je na lia way indere
0: naji ay
1: genye
0: but use jo al dosi dio puindeli
1: dio puindeli
0: kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men kaming al sir
0: ana dilinmal dio
1: dilingogos singenga
0: egal
1: ile kile nana nyenge na enkamalan tori kwa ke ne kawe ne kile ota tulenga lagi
0: ati
1: kilo na oto is kind abon kile al dinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon al otanga diga kany kila karaban diyo to lenga lake ba
0: e kese kila otanga jigila da al ki kaw ina lamba
1: yima jara mendo kam erdi serenga ina e sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali
0: ay lelela
1: ne ke al kundul na ene kiringa kido ale kinti ken se kora kuni kale
0: ay lelela mama ngi ela so
1: ati kutul jaka jamna
0: ay lelela aye bat ila jamile
1: ne ila e ila kasi ngizala surti na ausa kingiti alikuwa wiye ka ire ire no na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ai gira ka
0: kwanta hu
1: mara kela koro
0: na ma je
1: ma to je wes koro ka ne na dole je karu ta anya
0: anya ba
1: yi majira ban kin kage ziki ngi
0: sugu lakin uto ka kise je gira lakin dan orre ki nguto ka se ona kunde
1: na ingizin waye ka wela lan orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki gutka na kon jelo kin sukundi ayle ki ngasi stabu ngadu jaba
0: tolle asoy kuringan kuri wo ba jawel dayngalla ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora kala kaw alji injwa al tolle ngage na kital ji te ngage kala sa akaba ribe ri sa ba dombaren dio kumo na jijwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro akari na kaw na kidina tolle nga ageba na din kuring le kriti adu mba jawel kala sa azin baranka na eren sabak asokas kam jikuros jeng kusera kital kwa kit kawe jijeluna tarasa geba jikuros jeng alan jase kwase alan kela kusera si akawe inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera ba indering ba onaki din dora indering alan tolle elalingi aljijwa din do mbarendio na mandowal yena kim misala adenja ba o ne tolle kela kital ba kusera ge kela sinama ona toga ka al tarasa geba nama kidgal tarasge al kidin dora kidin do mbarendora na kidin misala dora ele nama kela
1: Yeah.
0: Yeah.

pela na kuinga la kengo adang ile bela di kirgel ka ala de nga na kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adanga ai kalung imbele kwerde ngai kwa kwerde ngin kwa tonga ok tondik nyoke ilalmen dawlo ngai ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ire bidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwa jingi kwa al kwa di ga ke ngilal ezi kwa yin bai ko ina tongila la anay ke anni uro ji to nyati ndi bule wala ayere bule kwa le ker ngale bule wala kiz ela erbet ji ela wala ayere ela indo afaidi ba wala lombi ji baza fiba ba lombi ji songa kwel idi ina lombi ji kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa de ngwa in ule atang in kalong anni ngudo aji ti ngwa dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kidal undilo ni jiti ngwa kidal ki wazo bulili idina ki yadi kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atang in dio ke in dora e kiti ngwa nyetti ni kidile bule alombi al ke na ka wada ngin alang uling izin atang in along tong ka kire ba tong ilay ara den kilma nyetindi lom vezi kwengi na kide nyoro nyetindi lom vezi kwengi na kwa kuda kuzigiti ngo kwe lakin ya ina kwa ba ka khalata lom vezi baza a na wona yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu ngo dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele zonga kwe na kire kul kwa nyetindi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwe kwa makula rabau aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jigiti ko ene kana neke ni zuru aji to kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong nan ki nuru an nyatin de elenis ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo okilala irringa na kuingila dawlo okilala bar ilongi na jittimo okilala kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo okilala indanzi buli albakul toki namaye gizin kwa e denyamelnes lombi udo akul kwa rezin kwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbetle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal lekin idi ngina engis kwa adan tonga adan kirkel ingi kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilalom bezi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bezi lom bende ndora inzi basya nengi udon ki gitu nyatindi bule ben lom bezi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gen du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalankirdu wi bazi baba bando zinana e bana duola al baza fiya bana ninki toki nyetini bule e ba jammer bule delle

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil maale tabung kaina kain jirung wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kwele kango do kwe nga la na kwe ngin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tuli le birgo na erbe zi mba erbe jal fie du njang kwa zi mba fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare mba wiba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe zaata ki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele al baza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zerenjalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain duingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum na denjem miling bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da koba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalung tene la alaji jangana udonga ji toge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji ti so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldoing ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni rok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surunga zi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhangele belazi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurunga tefya adhangin kalung inal e na kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diriba ba jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombin den kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

sura weyenga ongal ya we namas ayub si in kwa jina guldang ja si jasilang kuronyeting siling iri abain long alang long piing iri jitijir singo jibang jingo nga si jawi lia ayub nama ya we si bele jawi nama in kwa jegil kaji si bele ki kaging awi naka eri tok dok a angba ka kuing torenga kuing bondengale a na dirik ongo ka asidik irsimo na bele ay awiba na bitan irsimo na asing anyiba yawe na mas ayub sirisimo dowlo ke kireng dio na mas inkwa ji in nalang le eji mejang na is in long alang kuing utongang arra jarang futo jaring in na duode ka jingo nga ging ingo jina magi bele jawi jiki se duing sa ada la si gila jaw jika si gila fie duong jasel alang jitaras jal ngola jikuro sa injaying inna kuing na diing olong de gila laddi na duing jaw li si al jiduo apajang na asa kuro jaying jiduo dakure na kekire jeng jundina skiwe ayla jisi kilma saa sunga tokei na duo biduo itsi du jawi aldeng sursi apafi jidok kila kwasi asa in long al yeng apangage yeng si jundi na in kingi ina loho na kwa jitinga si kule kule jurnyo kieng longale yeng si nyet suru le juri na yeng si meitan dine di koles juri liaka kiduing surbay sin jisi in aldiin kakiring idi aysan jisi jofo bayim apasi jegil al in kiria behimos na aylaka jisi ewa yesi dokka ewa yedaisi in am inna uu

deng diong adala talikin. Yeden dewisi in jasel in nananyu. Naken kildong adalata, nalo tok ninga in nabot. Ken karu nahasing ambu bangage, naken firinga, daurang baldangage. Ye, queen jewangang tebui. Naduwa ke ba asang yesi kurong pia, ba illa ali yesi tewa. Yeden jamu orangale am. Najudang bay maker nga songa kal, nadeng tuga firtifie. Ye duiti, na kurunga kia kwang kering umi. Wala den sursis day kurang dio julel. Al illa lole ke al ilo songa na koro keing. Ye kurunga kia kwang nima ou, na kila kurunga ntule al saf saf keria al lolongale keing. Abaro on koro iri ele, yesi keli aweiba. Anning si koro den dorme kurra ale tane. Yeba dirik ou. Kie alang yesi ti na ken kungi si kurufia. Wala kie asang yesi irak. Na den dorme tusu.

So ke baraina ke barfata be lore ko akien ya kergel ares kanan ke kreban ko kital barun tule be in man ko kital barun to wale be in man ko kital ko am barun wale kain ai bendeling so kin kisense dinen urden aliene nan so age na daim barun tule duga ai bendeling so kin kise ares kan ko kital yena duga wajana ge o naslombe evero na ko kital dugie nan lombe le kenge duga o nan lombe roman leja ela un se na nyetin lompindo akin na kwa kital do kenes kilo welin kurringa a kisense uno lompi awni mpia kien kwa ngela lien ke na kawe na lok kidi inges kaminga le tin kui wori na lok au nas lompi kuise el na jingo el una ken kuldinga al kain na tare kawe do gei badele kweli na lomba do ker le kweli a elen sabado lompi ce ki kurunga ska una kolas kom kise na dokumente a elen sabalan una ken koro kain na ran ken koro jingo kise alan kwa a tare kawe na alba ker daim burun tule kain na kaw a da man kain baran kital do gei na do jirgin wala kain do au na lompi puro na man kwa ki dagal do gele na worige owners lompi wenga dokta yagindi ela wonaki dayngore yen tagatine ge alanka interesting de na kwa kidal do lompi le kweli a kikien kuro na kikien kelma owners lompi ken kabin ko apali lobi lo kwa kidal pal de munge na kwa kidal do ye na boruntu le de munge ne kunyinga lunato a elensa baso is coming ki boraina ki borbatai etensok namado ye alkel alang do kesingo ine daire de samar por le aliena kerek kayangore ngakaw aliena kidangi andali namado ye ne kin kwa simon simo na yandalen de pal ker ala keba albaye namado del dindio rikena kawalgal uta ke nakaw dokaba ilong na kidangi andali kyalmade ngara testesin kereng riala keba ndose minempia wala riala keba alan duosi den arasi noro in riden arala kuro na dama kaawun na ma elay ngun na daldinga do kwa nyetinga kay lobi lo kien ki kayen ki kien bere ba elay ngun kawe alan se den arataras long na alan dok sergi apiaba a eten sokle kidok na mayena kayen si dok kwel asan ela tarare a kartini ali alan ilo alan kien se ngiala kayen ba alan kwa sekuriti kuliti kise na kelen ndinga ali yangeba so ke bore ete na mayena kwel alan dok beleke na sa songa tagatini na dok kwel alan dengin kirsinwo ali kai ine mbereng ye kai almunki ne gundi alan jika kirejang kwel an ka kirin kirsin eten sokle ali kirki kin kai sorngang na ka kirin dang oreng na ka kirin kit ali lo san ki kirin walan ka kirekan kai ne gundi alan ki ka kirekan songa kinna na makage na ma uto akit gena sa so ta gatine ga wolbe ra kit gena sa so ta gatine ge alan si en si duonka ki ainin kalan ka kirekan ela une ten sokle deldin di duo bi duo amani vana ka kirei bas ken kiri na albaka kire jang bankinge na indele na albaka kire jang kwa banji kari kuliti na albaka kire jang dinga na ngina lombandu e kwa duo bi duo ba e beleng kaangu ela unna dile arit longiti na ziaske ba na arit longiti al ilong alanke kinje ngas puton jige lotle aliena jay na maranka ngi kinje nga ilalong alba lompi asa kwa ke delle na si singara wala ilong alba dulding ko be dulding ko si impia alanka kire mar ila be den source gondi na ilong aliyenyo kenga na maka kire jirgi ngo songa gena kwasi ka kire be na makora ninge dikke nan jidin sur en gola ndo ka kire jan jisi lompi ala tewa ina tewa ba alan nyoke jang engitewa alan ka kire jang awre do kidik nangi dok elentewa abas dok bisimo na kwa songot bang alan dok ka kire bang kidik nang dok gis embereng aba ilonas girin sori rayen nana lombal ki kwa rayen jilong nan dok ka kire jang kin nana ma koranga songwa ge lompi kin sene simpality ayiki aynin ka kire kan wala kai ayla jundi alan ji ka kire jang lia idin moto ma de kin alan ge jundia alan jikka kire jang kelay sina maskein na akel balan kwa maranama le nyetin akel na kawar tarasindi asan en kalumai kin sikai ailan jundi alan kadu in sur cheksian ka kire an wala alan ki kwa songa alan ka kire kan inaki dan wore aso ke borai na ke borafatai banding ne trick setting ro enes dain tom balin ko de kelkam namakeingo na kainga aso ke borai da ke borafatai banungina kainga

asoke buraina ke borafata e kenyo sene kenya kisense namado giyai dain kala se borgal dain amma se kise oulompe na rumany leja ete sokle kiba sin kaimel ye dokal ke nasalai inala lomba dokal wai ela umba suri wal gal basuri na surule pengi mara ina ye kikenje nga ina de rom sababa sinu wal ke nes kia si taringa argiti ina kainsi na eduki nga si songa au sempi ai ki jenga ai sin kain soko to bukwa le ndu ke ten soko le na makwela la ngwa ke ngwe se akine sa ikin si gundi wo sin anu sa ala ge ba asan inalan tare ka ki se inal bay gundi ne ki kain egel alan inalan i ina alba ye kwa a elen sa baso ge skamin ke borai e bara taru fugo so e samin e ke borai na ke barofata ki se lol na to ye dok soga ju ba bara kise awunes lombi ken kabingan ko police on wakit taringa kitalie ne gide ngina ngunde aliye dayngore aliene kingasi lompe denge tala in ini ki alanka inna dele sigitir karin na alandele kakire karin alandele uton kita kritia bal ko sen age mara na mas dogien si trik den u ki sen kana ku sen kare mara ten so gliki kalon si jore nga kurros kein alkein borudio soga ku ye baluna to na kital kein dok aliye na kingurde nga dio kerin na ngena apaki kel magado bangunya ka ngina kingasi ayela kerin al bakun ko li gol gar ya kinga bakumo na en kel kamal duo ko ngi wal gal bakke wa kein na jeila wala gal a dayen le elasi dok ka ngina kingasi kimile elal dayen dulle el ki dorek dele ka na alki kinga na juro kele na manyetin al dia ginas kawe mara eten sokle ela u inalon basa agi ela u na juro alkein eten sokle ina kala ngaba na juro kindi alta santaz ye na kele na kundi na dayen borudio a ko je kariye na kele na dayen demin teringa pala kundi na ye na dok bay makariye na dayer yami na kise ki kalam se juro kurus kein lobe lo alkein ki genja nga erital long al konjole ye banka giel wal gal bantu ka kawya na namasite kelal ke sen sen dal baye kay na ko am boron le kelwe asa ko ki am boron le bac kay na siminga skay ina jay nga tolle nga skay ina ki mera ma sikil ma si moge na ko guta kawe na ko arbe re ba jol tolle bas kay ni jure na ten sokle do bakay na ko nya adi lon na ko kital pal kurul adi gal long in na dog dio kay kerre bakalu na kalngi te na ko so ko ngue ba ba oreng ken tering al kena al dinga kit ka alan soko to ko wal dai ngore a bajpi asam baj kai na elen sa baki se a lompesis ko la ko na lompesis do ki kurunga sko songa a alan ken kan na lompe do gisin kwa aba ilong na isi bo wal to le na al se ka al baki bi an kambi ngasi alan magis anyenti a te ke borai na ke boro patai na madu beledi ke na sa songa tagatini etel ki kwel alan dengin kirsingo alan si kwa se kago wala alan se dayngo rekago dogbay na kerre kirsing alan do ko ena alba king kwa ailo na bele toksi tui kawetia na men kam melo ma diang abaji wono na na kutuba magara digja ela magara si basin tui asinga awne is wala ongal wala lo abaji wono jela basin asinga awne is na ongal jufu alan kaja alan tabun jeyi alan tabunke ela wungna asitogen kembe na lo ma diang kise kwasi tabun war astin tiaba a kina makan kitin ete nalwa ke na elene de rimmen ke a kai ailen jundi alan jika kirejan ko lan ka kirin kirtin o na ka kirin kise menin evelan evel dendin diwa long alan jayanga ke in e long menin alan si do ka kirin re rakisin de songa ire walgal asan ka kirin re uiti na ke kansa ba eten songle namaka kirin a do singari ni kakiriya in singaringe kakiring dinke nak ilong alang din surwaja aske bana kakirejan ulgal ko en kamelang afejan awule kakirindike nadu kwa en kamake mitil kakiringal ki erinjayi alki erinjayi kinna mak kakiringa awgena karal innaka alang wajan sabak kakirejan alang din sur a ko jo yaske bo wajan ayba enan madigi illa dig nama kakirin ela digi ela gundi asanji jayajan eten so kana mal welang kangi irsingo welanen kakirin elangin irsingo ai ji ainin kakirin yan kin jayale na wajan sabaiba wajan sabakela manen kwal konjola al konjola dinga gena kerge ge walga kela alge litil lombe sabage dinga ke na kwasi lombe ri jebiti mara kakirin dinga ke na kiden sabange kela na long asake emal kaw nama inkil kan surunga seki ainin kakira kan aso nama ko yalala yankwa arit ayla junde yalan jika kire yang mainin ewlang ewel kani mainin nama kai nama inkwel mainin jiki yinje nga aljay mainin
asan din surin se ye ye in na din surin se ye in menin ka kirin abel kwang ya asan din surin se ye in jain ji al duldin kwe jang na ji tewa na ji al duo jang na ji lompe al ji si din ba ini na ji lompe aisa in kwa alan kin jarringa din tabun ke nan jarringa duon tabun ke ba alan kin jarringa din tabun di okay na ji jarriti na alan kwa jarringa sikare juliti ba walgal kidik alan din garar alke na lon al kurel asan gidin jan din garal din sorin nan kerrek ina lomba abes inange bainane aljel na inan ka yang bainane aljel na inan ko yang bainane inse inan lanka yang bainane kaljel na sinan ja yang alan kerrek kele lindeng iria jembo alan di susu se injei jiro al duo jang aba ilon no duo el na sin kwa ya kai kal inan ka anan rito leng na sin kwa in kweli de dio san gidin ridig jain na dug deng in jingo je kai na ai long nas inan jerri wala in kang e to lei nas jerri nan jualan ka na ai long mamang nas inan jerri ida bani fena ji sinan jingo jiro bas din garar din jain naki ela beledin garan aljiya wona jiesi jingo ye mungkin ne sin ken ken jawe nga songa ela ela lole ya kha in usi asa ela en arri dig au is onga na mamang ide dio ali longa jarri tokera ki gabalai ide dio longa jarri tokera kidin jingo ela gi jalom sel tolle ay sa en gwal jel na enan ka jalom sel tolle mara gi sedo gilel gi ayna ay janas enan jarri na ka ngui ege ya kai kasa inan arina da ele ngui na ele ngui ide na makai na madin garar ke na tare ay fiya gi in garan ya gi sa lan jiwo na mai yiji si jawe illole ki sense na makai alen kam me alan gutogi gutok alba jo ade mbalda den di na matok na awna is na on alquran kin na makai in na madin surin de garari na itaba adigis duen kwa ya kai aljel na inerisika na jalum sena tolle na dok pakka do ji ngoba na sin jo ya ngal baka na alga ngungi elawun alangi ki jello akellele ba abaddo janna illo ala kelleli na ete inen kanna na ete gis inen kanna kwa kiki ngarara basin jalum gi alba du gesa jagi na lompe elen se do ala kwel ba elawun na lompe gisi elen ay tewa ba alangi skerre kwa kiki ngaritia lompe gisi elen gitewa asan jido kinjay nas jarriti din jurum kita lona ge lona to lenga ge alan si jiro kwa si ke nga jergi ela wona jial jana duwa jenga ina jenga ba delen alma ji kwa anta ala la yai lal alan kwa ke ne dog din tala le gen na al udo wa de ke nga si jiwi ke lom penden sa bana ke kora ke nga nyetin ki dal jenga kora ge alan jido si kwa je na din sor ke in alan si in jawliti in si yoga alan dik au is ina lo ina nan karaji bo kwa de ke ne nka me kata ala la welba wurgal masule pakkat ala wel ba kwa wala la wel ba kwa antabu an al itinken dernga sa swag wala itrike ma jake sa kera se kala wel ba lakin lolo ji abado illonna to gin sit jang asatong jay jabani fena apaji ngaba yang ko yuel anan din ton jay na egel ele yang ko duk asajan kan duk no mentalai al jin jwa tala ala juel ba al ke ma sa kela sa zoge da illole yenas yang ko yu yang ko na madu gena duk tala ngalai kariti khalas tala ale kari la abagal ni piana lompe gal dogola awna isna ongal eni tala alji jar len jame tala sa alken deranga sa swake wala sa kusen sa swake wala sa koje sa swake ala wel ba egel ela inas gi kan se jela nas yang we jela nas dogola jela kela na madin ta winja din yang ko na man kin dol dol ben kal nga na tala inna tala vitala ela alji evel jaringi dok alange ko ala ko kani ani yu tala jwel banama yenas du gela di source namado kai ela tala alni fena jiden tabujang adi tongi aba illon na jidin garar ajem ba dok alan tarifi kisense baisulun ireji aljuko jang wala kakire ala jamba aliena ke ten songle e kakirin kirtin namen kamen kakirin ye alki quran songwa undul ainen kakire jang kika menin ewelle asan jidin qarar jay na jerengel adi kwandi yo dugno ko na yo hal belna inanka jiru wasan din dig jenes asilenja alamba delin ker kwasi inas bergiti ba wal go kwade inas gergi to yo ha alba aw na it en alba bi bo wal ga yo ha alba aw na it ka alyelom ina kidam brutore gin sikam bar nga ba bongona bagila aba ni fenas kwasi tarikawe
yoka albela a asali ajisingo de kaingila da masin karne kisingo walga elakuro apang den keringalan kisingo ay albela elalole kwadi alkenga banjumana karakai nadda ke pakata kanne bana kwadi elle banjumana kike enjanga nyet benalangi al elki ko ngire dakke o babakar au illa abasi nangi ya khajikal beladis jengola bisradik alangis jua ji de namasi nyamen egel naka alba idleng alkwa kawe lakin lolo kerrek elele aba ete enjual idleng alkwa kawe ete jua nasare dok sogena jua jaton ji abes doktere kawe ibding erdik asilenja asangiruk din beladik jenga di jo alanki kwang sibirgingo naske kwang banyu italke alantabunje innama kai innama kakiri maran aba illo na kakiri delen elam bes kerek kwa kergi ti awol galala nyem ngal bakki kwa kan alba italba kwa kawe ela bes don kidik e alnyo kejang awle kidik dok namay selon kakirin kidik aljuelan dok kakire jang inkwel eribi eri aljuelan ja alang se seye injeng lompin den sabba aba illuna rikena welalanga sa lompenden sa baseye injay ka inerisi walgan di surin seye na le lompenden seye injay ka inerisi al aw alkisei na al aw alde loy na al aw korong alayba na al aw azaka iwi kisei walgal kas alumal wari na aw den nyokelanga omba alambas uy annan ko akeranga kelene sen kamay ga dingerin al korong ne jijalomse marakidik daba do kisa badi kwa denga may long alanki dalil kitabe albas jalmne lompi en kwa lang inalangi yi albas elele wi kisenze kwa dike ne tensogle elase to kwa kawe aldense elase to kwa kawe banjel namen jamme eka inalum kise eladense si bambelen inalbas e yal yel se wo pilanse mara aba illona erdigel na ke dora di bulo kito wa ker na illonga sa itinye si kelingan jebiti wala sis kelingan inni sasa na mapinya la bela sin masparo ela dig na makai na maruk suru nyukingi nan kelma nyukingi nan jurung de nyukingi din saba na lompen den se yein de nyukingi kindam otonga songwa ekel nay ajunde ba alan jika kirejan na yaba ni fiya nas manin din surin den ka kirinji yasa din a garat yana tarifi na din seje insiji inalba sena ka walompe alken ka isa kasi nyinti real ba kenan jo asan jergi ke seji inal masinjergi kan yala wona jilompe seya nan lompe to kede kin seya den do moran die inan kwa na inan do moran kwa era eri annan illong al illona jisi den ire koron yi lompe bas don jisi era erin de lo jisi kai in na ka ge ka fambi kin na maken sen ka ge alankai asinji kilma ta shakku gina jamba wala san erdigi si a jayna sakin injo lolo in riyaban walan ina manin ina biya na ki wuto ngadi anska ndo gloga dan ndo kaw na do songa gina tarasa ke badai ngore ten sokle na kin dan taze inaka kwadi kin beren amma sai as politiba mara kwadi kin al ilman nafsi kawe ila duo al illong al beredi kin na illong alan kwana ji si jegina na abelemba ji ire kidik basin jiw indo egel asa beledi kyalan kwala kin mara ala benemba na ele duo de mbele asa de ndio ke so ngai ri kin makang namas kang ri kalgel namas kale kalgel namas in kalgel embele ka sa ba inan wa alamba kwa inan angal alamba kwa inan angal ele nama beledi gines dio wuri na jaranga ba alamba kwa inan angal na embele si aba inan walamba dufin inan kwa na embele si aba inan wa kila nama kage ala ajerengel balan jwa nama din surin garda sangene jangutines diyo juriti ele nama kai din surin de nyuki aljidu wa din surin nyoke jang na nyuki ngela lompi akwa balan duwe na nyoke jang lolo ji aba erikene ilong al sena jwe lalan jwa duwa ngupakat nungi toka ina jaweba baranin kwa inang angal jaba din surse seyel na lompi seyel na den nombrangi sa gudya na jagila na sey ela risi aba jola na nja ina jwa baranin kwa inang angal ela lole ba long ina sa min din surse na lompi si na den nombrasi asa kwa si songa fadele nja minki kisi minki a minki lompi alye na kira uto anse anje ting kenge kinama kai uto asa kwa kina da indio kenge ten sogle aba jwa na jagila kain darangali ina ji aba illon na ki kela intahari yow
kisense ki muto ki dal yolang skere ba sin kere ke ka asan mayne din surin garar jang alang skere kwa kargiti aba na alang kwang utong ang un lokali na yoba kare duinse ense wa egel alamba kwa enang angal na kidik asan doglom pendense ye in le jawnti dense ga in le jawnti ina lalbay dombarin dio kwa a egel ka alamba elasi inalang annan kai na elnes kasi tabun kera asan ngi mobile si albay inalang ji asan jalmo ji manja men kadi wa ayninga lakin lolo ire lompi ke na ke beral elunai lompi bes kwa lobi lo alba jay na elongal elensi jawala inalang kalba kiji kan kusi ala ke balen sabba kin namakai kin namakora ki die alang gi si jondia kisese na ka kire jang na kisense alang tabun jo na alang jutumo kinin dieng dieng garim namakie kin nyetin dieng garim namakai dieng garim namakali karina kalinama ina kintar nga sin yetti yediel dik asa jidin surin seje ina jamba alang erdike na jwa alye na sene lokal jaw ina mag adama kalina gar mina lotio ide kidik allom pensa bajawti dok na dem belese alye kwa asan ina nan jago na madu nyamal kwa manin kwa ina angal na madu kalina lotio na makalina gar mi lole kin na makai jisi asa ko jele duitia nama kali ne ko jel duiti na ki dig dok ine nama kai kali nama kiki ye nama ki erbetge kali nama yena erbetin den tabay elouna ari tolle bitolle alji juela ranja erbet kelma gi kirdina simen lolo elerti ina ala jaba na ki dig dok rewata dim bilen erbede dok al lo al melen lolo kala amba wala kaziki nuwi dok ala jegi laba kelaling albaji janka dulding ko aljanna jalngiti kela kadu ngoro ala ke ba ela kidig namado erbeti niski kela kora kurel a kinna nama ken singa ge baranga kise alang kain nasken siken singa ken si tarikaw be no dulding ko si ina un se enden sabba a pakat ina juaba alan dinu to wajawi alan dinu to ko paño lolo dulding ko un se alba ke bas juade ngujile ina ludig o wis ina long kidig kwa de galen kama

yiide nama do korno agenas irta kebe ñindere ngina lompe nden saba lana lompe ngwa aba bele jiti ke din tamune indele ngire bele se alba jaringi asa jin ba namagal kidik ay saba egal nas kwasi en kwa aba ilong nas kurwa jam mara kidin kelman dio alba jaringi da usi na kan saba elagal elagal elen saba al ni pena duo a ilong al dile sa kakire e inaki ina borunkuri aba borunkuri rikena pena korrongi na elaibal lompinden do brequel ela duosi je eten sogle kuroas jemba na gido mesken do yangi kuroas jemba ala nge se lole wayenja ela lole lompina mbelen ela duosi ji alambas ke kilman dio in mannen jeng lompi in duosi al auna hade nyana ke mbela ke la lepi to len ala geba na mas marajum na lompi si jingo a ela duosi ye ke muto ku se ke la ke na pi na karinjoy kiri na makal kusea nja do gloga da ban ne fena burudio kuri ke na kusea fi kere kwa songwa ngere do kaunte na kuri silo men kawe kuri silo men kawe mara la kwa gal do akalu be ten songla be jena le bele si jo ko de ben kam ma ye alba kuri ye kuri na ki ngudo ay nan jiti bia ye kuri na da en buru sina ngoro ye kuri na ki sina bia na nan bia mara ide karal na madu uto ngade kay ne alo ba e denta ske dombaren denta ske lomping walgal dombare den a lompiden dombare ndi ay kwa dombare hanyetle lompe ka en kwa ba ji doktora juro ya ji uto ngade se ken jaw na die lo age ba kital tarasa ge ba na lompe ji se hayla lsp mu lage inni na keringa jawete ba na mu lage inni na keringa jawete ba egel ela lo le ji se alambais alambais do it salle tempia kuri kuri elal ke erbetare ka lambes duwe nan sesalle tem fiyalan gi zila dine do jawe alanke na ko sen sa jawba en kidi kamba na wa ke don bran ki do wale na lanke abani fiya jinu to ko sa jawru lompe sa bana nuy ke ringa jawete bal ko ron gena jaw na ke gabala zam men ba ji sal mas adu salle tem fiya wala gal mas garim salle tem fiya ji zi na do gulle dine do jawe ela garim na makai na ma erbeten ke njunu dalai kinna na maken sen age banga na sa so nga gena ke yi ne ki nuyi askendel ba nana may gena ki kamin daldin dial e logalan ka kire kan din surin ka kirin asan jidin surin se ye in jang sa din garar jeng alan tarifi alan ki sakar giti aba adi pay di adi tawray asan din tasle se ye ke lompen sabba embele lompi alen kwa inana inan kwa dombren di inal sey kalamba inalanga na le na magal ka kidig na mangwa gal dulding kwa eten sogle kenje ngale yek kire ala ngaiba ille kika gal kidig kika kisongo an kisongo ka kire gal dulding pe na kisense ina eten sogle deldina si lelinge al ko ektesa kam wala ko gal jomboro kam minga jebani fena jidim baru wal gal jidin sur ilonga jomboron sabaka kire jang kiga balay barnga jomboro kidem bele na nal ko akide mbele iktisar tem mekele mbele jomboro kriya aba ilong adi din tongi din paidio adi din elei adi din boru nyetlei jeba ni fena ki jomboro ndora ka kirejang kise bas ngelum ribe erisi ji alambas donga jay kise ne italba joye lalamba jay ine ten de line nan beleng mara alangin kagilei eten soglava jomboro sa bag kirejang ay lompi ingisa jema al taringa nyet ke nga sanke nga jo wala din dio taringa ke nes jema jema ni fena din jomboro ka kirej wala ga din ihtizat ka kirej wala ga ilon sa mininga ba sa songa dio mboru dio wala ga ilon no songo nga sa songa ba e din tarika ay asam ba ke la songo asi lompi do kwel ke la songo ni tar ze kwel ela una ke la songo asa gay ina lombal ba kingi din ditin lolo ke la songo asi jiko je al kinge mara den die de lompe ngara ke la songo ase ngara na kwadi ke ne den die ni sipkin kwadi ke ne den dio ri ke ni din di tina ke ba mara jina ndoro ja da din ko ke ye lompe ngis kwal din ta al ta din ta la le ke ne gisani mara ke ngwan i mara ken songo wan die le gisani ji ku ko doro ja wal kinge al din dio kwa ke ne do kienge ina ke sa ba ina do ta ri min pak kata ke ba le do sa ren kare a meskin asa etenga ke balang ami

ke balan jigi na aske balan ba lompi gisi dombren di engis kwa kela kela kwa al si din ela indi ne sip kayi al din do ake na kedik dok songo abay en ken eten sokle uto ha songa walgal urenga songa si sto ga jaitia urenga enaka abo bonga ba gila ba lo na en songo ake borudio na jirgi ngoke en burun sa ba kongiti jirgi ngoke na songo ake yi na surun jo yi ke na burun jo yi ke kelmandio aba songo ake yi songo ake la urenga ni si sto ga jaitia yi abat ni fiya na songwa kayin na dorgis pay di mborudio gel kurijan na borudio dor pay kingwa sa jigiti abo ka nwele wona ji songwa yayin na songwa kele se ay jaw an di mborus nyet sayna kiriba nan nan to docteur wuretio walan kiri jibas jalom kin songwa kela kwase erit alba yo sengel na en kamel na masengel uru sekandol basengel borunga kernale asa borunga nan kayin borunga kayina kangin jaa yas kayin ba abad ni fiya nes di mboru diya waja pay aba songo an kayin jegal ingal ke so kirin ke songo an duray aba songo an kayin na waja gis boru diyo pay di mboru nyetle bas jaru mera waja si alan jegi inna kika aba ilong na efero kwa azyan bol gal takate razyan ba kele di mboru diya almo ahalage wal gal dawa nga azyan ba kela jomborong asa jeng wala ikhtisar en kela asa jeng pal bajer ngal ma adde nya na masko akit gel kisial e foron ne ko akit sigel una dawa ngaz yana na ka ko asi el na bajegi isle do kidik aba illo na di mboru dio der jeng abas der jeng kise na illon do na ikhtisar en sabaka kirejan na songo ma jeng kidik do basin jarom era der si jalam baso war jage ne duotal undunes jisito ngale ji salam bas kuronja aba ilon na songo yen ilon na marake dik songo asi ki in akarimba songo asi in akarimba alba delin ke lage alangel na jey na maki donga jilo na ma ire ja wala lan ki donga jilo na ma dosi inan jani na mas ari julo na sjela lolo inan ayba songo adiga ke in na duwo se aljani na lombal songo anke ente ya aljani. Eten sokle kaba nifya. Na borun kure ang. Na boru diyogo dour poy walgal. Ilonga sa der poy. Kien kora akit gal. Joro nga teyaga na kwa kita. Sa se an surun si ming na orren si ming na borun si ming na kwan si ming kay. Eten sokle apa ilonga ka kurwa semba na garam. Di gal na duwe nguwa rey poy. Na kwa lang duwe nguwa rey baw. Kisense ay kawe ji ba janyi juele la lore ni ji kuraza mbay ka gire ni janyi juele mare en janyi ko kaina asilage janyi ko kitala ji kanyinya kaina asilage na kain mara alangis kanyinya na make kai kidindoa ai ki kanegi na mai jani ka ribe real vas jani na ilolangi jani liya na mai jani majaram bayin kelelin kwa kayin adde askimba eten sokle kwa kayin adde askimba kelelin ya kay gese der boy kal jelna ujwa namay ani nakagala sawasi randi ndere la salama jarandi murutaga wala alama jurun kele sa garimal ela le akaga nam doing erkena bu kise ille ba jejo basan alan jugo no kwa de gal kayin naskane ba delling kwa kayin nas otanga sa asons kayin nas badalan kayin askimba ade borungage kere yen na masin asilen ka balun duure si konjola di poe ne elna ko yin alamba bawna ina ma jazden tari ela pya ye gal jato no magal dere ela ribo sa yakiba kin na mai nangi do mo ko akin tinere do kirul kien wuro ngang sanin na mai na kin kamen aba ilong nas dok songo ngaye jiko se ka kidal ke ne elna bule dim buru sege manjegi ras banjegi kaun erawuna duri ke borudugle jela ko sabule kan arike na juel kikilma arangela ko sese ke to wajawi wal galaba di matar wasaga bunye kan kaya juel
alan jonas ka yel na sur jirgo na makira waza se jaro alan di matarte ya sai mara kaya kele jeze ma na kwa kay nas kay nas kaya kay kele injulung kwa kay nas kaya julung kay na ma singo ya kay abelo na di matar kuse ana jola lo jaro ka kaya sai jel na jabo na jato na mai kanjani na ji kanjani si pisi da kay na das kay ba yena belan baka songo ansa lawe lolo imbele na mes kanjani aje kangwe la ngami kaya kala gina maja bele ki selbe din joro tarifi nama jabele namas di matarte en jaro beste en jaro kala na tamara toga jabe na kamal bola toga jabe na kaya toga jawange o yebe li ta jiji wal tenga nama jo yage ya na jel na kin kan jari kan kai kan kala di rong kai di rong ali di rong ali na dan suri na surun ken kan alki suru do aba jurto adeske nena lo mbal kay ngwa kingel ko ngame alba kawne de ngon nungam lolo adde aske imba eten sokla ba non dan suru yo dan suru se aba jigila kise utanga deske na lompi pia min tori na ma eten sokle dulin ko ki nu a jigila ba wala akure ba wala kana kela gena kay wala kwa kike ngala ta ki nu dok ake gila ba surundu lakin kela gena kay pissin ding inal kila kubarala yu dori kena yungwa. Diye mburu waba eri jarada to biri nde nui karulu buru zama nye te yafia. Kise diye mburu zama te yafia. Na yasa zwagi nake imara. Tari kwele ilole. Nama marakela kaya aisa kanya. Inalomba ji alamba ji jang inkwele menega sa mkwa soro jeng. Awa ji kurito le yanga ki se nama sukuwa soro jeng. Kimbar nga eten sok le, ki nama kakirinde mbele na kirte mayenen jidin soro ayenen kakiri jang. Din soro se ayesen jano, adiki belen sabay, adiki gararen sabay, al utan sa unga kayin, aliyen din soro se bulit ya. Nalwan peke dik doke mbele din soro sa balam puto yerel. Maraki yela si, kagila la mentor dan buru dio dan buru no kial men se kawla bako je je na kay to ga jamo pakkat as kay be eta ba jogna je gida barnga do tan undul wala kwa kital kundul na ski se dan buru dio ko je kay no sman kin so ran se konen ganna buru al di en saddig ni barakin kwa ni nyoke ge kin kwa ka kira ge aba jogna je gila ay jikal en jegil jikwa ke buru nyet da dual ki jel el wala ko ak jel kenen ko abi ki boru nyet ay do so ngay al eten so le ye el no bure ladde al ko akir von tan ki do ale ki ne na mam ton el tumu puka oro mire ne de ndio o na e kenel na ur ganiel ndiki ako ki sultan andola wala al ako ki kuringandola kay kan kan ka kira ki ndelo ka kirin jenga ki nal yenes ki surunga se kam min wolgal etel ki kirin de en kan wu na ka kira ki ndelo ki ki songo as ka mago songo ka nga de as ka mbo boru songo as ka bola boru songo nga de as ka mbo boru songo nga de as ka mbo na ji songo ba ra ji ba delling ba ela si jering al para ke ba lamba ki donga jilo al ke la gena songo ke la ke lolo din surina ja wa kan kigen jenga nyetting na songo asi atiyelo don alan jilo enang na baske pissindi ki donga enang ala jile bal paragi lolol ko akine elen sias kan abo ri appu ele duonama ele se bawo ele duonama ele se ini ele duonama ele se bawo duonama ele se ni ko akine jiban jelo sun duo eten sok lebel la isna ongal basin ke maralo yang songo ton zat waske ba jarti ba lakin mara son kwa ke ga dias ke imba doni njuma na kwa ke ko na nka ma milliardeur tan ajar ti ba wala farak dok ala ngile do ga nan ari na ke lenes duo ari juro ngela ba ide ba sin duo ke soko soko na ba sin gwal ire mi ga jabo na zgilo na jani ye do akurel ba na ela empal ki masdar isikal wa sa mi ne se undul ena lombo warga wala ke nal gile le ye di tingile
ridi kena siela adi du jurto adi kurujanda adi kaja na kila nki demburu adeske ba elan sababu na soko sami kibora ina kibora vatai eten sokole kakiring kirsing na kidi kasa ndugu kilema kakireje kilema kakiringi na kansa ba asa yijel no holog di mpaka du ala jawa ba kiringa jelo ba niayi annan kai ille longa de anki bisara anki angora elan sababu soko sami vara kibora ina kibora vatai ina magali 37 kro nas dan to malam ko edikel kan nos ke ona kinga ke borai na ki borapotai

0: atso ke bara ina ke bara fatta ke se daya ma una yena lulanu da una yena simono ela una ke se tala itali lungi ala lumpi ke se ni dai suru ngiri na dai ngore ela se nyetti mbo adera le tensogle nama ye ines pa gunan se kein nes fegel nama sin del dia ge bang kein nes fegel una ke se ye se kein ngelen sabaye ajungiti bo nama ye ne ki inkwa eten sogle bar ngaba bona bagila mera ma dai ngore alkay ni mera ma e kise mera ma ki ngudo ki wo anto age ba asinga songo ko wa king kwa real ban ni viana ki mera men ken ko na ka wal gal mera el na tarja aba ridi ki ngana indele ngina ire la lang e na kwasi sputo do e ngana ire alan dora rang na indele mba mara kise aba ki mera msi den kani na singwa meram aljel na din tarja walgal ye el na pawo na ski lolo ina kwa bal kerin jawi ina ri ina lamba timmin del ki sense eten sogle porang ore aba jona jegile ari aba meram apago ba timmin ngi mbay ten sogle ma yana kelu kidik dok kala lu eten sogle damburu ke wa ankere ba elle aba meram el na pago ira insa baki se jeisi kangela una meram ken jarringa al ii dengiri wala jarringa al kawe wala meram ye al minke pora meram imtihan le yemana jingindel inke kwa puka mbele na kwa pora meram oredio oren imtihan sa bayna jingindel eten so gleki ken kona yena jundi alang orre porin bele dengut inang indeling orre porin dem beleng gut inang indeleng na mayna ete borun songa mere na lon songa leke na dai borun tule na junne na kayem por ya kinal kani yelan kungal eto kay musina dai ngore ken ke ka ke dan ngore dan dalin simming na ki dai belen simming na ki dai belen tulling indik alye na junde lan do ka kire na alye na junde lan ji jey na jey ngaki jey al din sur se inje karukal ay ngi kwa ete ye meram nasom si kona kide ndale ngona kani na meram ay kwa bi balonza meram ay kwa asa ki somse wal gala sa dayen somse kona kide ki ke ngona kani meram baye wore pori meram toksia bo wala owingi bo nyetin nyet diokey adi abo panne nan dioke yena tarjala ngi beleke te adi abo kadi nan dioke adi abo patara ya abo ki ki nyetti dioke ngi lole yengena imbele si kutumul na yengena insom si kawe som si ina jwabal ku akeran kawe ku akeran batare ku akai nga san kunge nama kawa na stemmen kawa mara ki ki ngona kawe ki mera men ngona kawe ki da nga bon na avosele da meram na mena king kam en kain tar nga gital kain na kaw nyetin orre ala nga u bar nga king sina do trick ki gabala ita wa en palinyal meram si to ka korti ba meram mi una el na pago kering ere nga baba soring ere ndering tabung ere mba ala ngi sikin ma putto en na de njurun ke nyetrang asan kalkala baba na kelingas ban ni ba nasang ariya ba mimba bagi as jaimba na bagi kelma ke na bagi kai kaba kelma alangis do in kwa sa ina nja namaz ja aba do in kwa ina real jitina ala ja ba na majundi khalas finish rikera ke bata asikerle meram se bonina el na dien tabung on na yegi rawing inang kisi alangis kelma putte na de njurun kele nyet rang alangis ki se dain suru yiri e war alangis dain suru jopo na alangis day muru jopo meram jikari nga jelle lwa meram ki sarren ka ska kari nga belle lwa ki kagila longa so ngali ka wungi na longa di nga rekwa ko nen kani dawrang meram wala meram dawra al ko agi dembe le poka en kama mar al hadidi na ka wungi nesku me kai ete bagil ya mal ke na tari nambi ki sense ye na den tongin si na wo guyuka wu yen si na Allah rumany le ya mara kin si kalumete yang Allah sala agi na gin kise kien surunga ba suru ina ma suru le pingi mara yang al kien jurunga kien na tarife mara kien kuote yanga wanga kien runga sama aliki elan sabaki boras kamin kin na namengi na kundi alan kika ina pora kando kidik etan sokole kundi na kain do wala kin asa kain al kien ayanga ayanga wenge la kisabe na kitama na kitising na ki osing kelage na kundi alan yen kain na pora ge alan kain kikin je alan kungul ba asan dien tala yela sitim men kawali yena lombe yene bial ouna bayna pora bang asa bayngo ba alan jelo makerna be lolo annan ayya asa jeyngo ba mara giya ban yo san di sursi jeyngo mara dingo re asa jeyngo mara jiro asa jeyngel bataga alba duo yang na kuanka yindeling na kwa mbondo yindela kwa se kari yuliti aba injo akal duindo la se yo kanal taringa liang doktare anjemba elo un din din taria ke aba wala do anjemba kilompina se do giro ngoba ila yato dimbil gi jarti kan inges kwa ka duo zulme ngala aba jisel bay por duwa alba ina na duo bi do alba ke del dindio ela duo sel potta a do alba ina na duo bi do dingire ba tari se al inalang a dingire ba na bele ulu alaiba na ya kan wunan kwa ulu zika dwe ulu zika songa re kaba elen kimili asa den juru tarifia na den tala ki lomping mining ajio ba ela se tari su yan lombe se borapo tapi ne kidal ba lombi ken dumbre la kwa ke se men yet timpiana kariluo nas long na lombe ti ken kera inni nama ina kakirin kiri ndora ela en ela alye na lompe yensi uta songa donga ya do na yena yensi ki uta songa eres bare gembia ye kwa ina lomba potasi al ka ungri al al de ngulun lo tare sin lomba de ngulun kwa de ulun ngam me la ke mare bele kakirin de sabai eten sugle na njija ngal orajang al di ngulu kiri abalo na kakire dawja illa digal ji nyamal ayan koy yegal bay ji kalbi nano bele inang ka asan ke lombe ngi ko ranya tingir ko ji del ki dal kay alanja kin na mari ngi ko ranga junde alan ko ak kir gi nas ko de bar nga se riya ki alan ga me do riya ki riya egal ta ga isin ala ki nerba mitil ken na bele amay ndu sa zor riya ne ndu dok sa zor riya do to do ak ba lan baran ral bulo alan ami indo jegal na indo saison riyay na jegal na indo saison riyay na kagil na do to do barar ala buliti ba ba tabuiri jegitina nungi sabat jawe ta son ulade er ngalan kwadi ke na dele son ulage alan kwadi ke na dele son riyay alan dele yena bulona di ngere amina le alan di ngere kenas fasen en ki koranga songa kin namar yin korage na nambela jewa jola ngindo ngire nam jam na jumana indo saison riyay na jota yo ngalan jam ba dora idiyar nga sabadigal ilong alu kwa kene jidi reso ar riyaja kidik inalangi al jidi reso ar riyaja na dili so nyokege ide na mama njam kin na makense nga gena na bela baranga kise eten songle abani fene jidi wo ka kirejang na ka kirejang in kwa aba songo nga yang nang ka kirejang del dindi ete kinguta kita kene sinkere aba lono kurejang dimbro songwa jang kin ko songwa kina lagi ba paragal kilili lolo songwa yeng surundu o tanga songa ke na urringa na songwa ke la komon mola si undu na songwa ke ndig o wis ke sa sundu na kwa ke na ke lanje kweli aba kuri yen na dimbro diogis der pai na elon al dinjuru riay na dinjuru tarifi jiba do ci jola sa kaya songa ke na ma dele jo yegal na ma jumma jikka jol e re ba sen ko akagal el re la wel na yi gelon sen as janke o birsin na ma namas birgingo negal ele do le sa kaya ni putto kirel ele lo la zan nante ay ay sa kaya ni kaun abate ay nga ba egel ken kaya ke la bon hoje ya mbulo ba yedong le ni kiri kiri na ma ngi sen beren anyi zan na aldinga kay ngai san ho anyi kaya kin nama dal ding ringa gena na na bela ji aljena dimburu dur poi nanje malan ditin jegi ba sursi pie jaw na kera miskin alki durku sele awa dimbaru waja poi na menja mengala makaditin agi din sorti pe jona ta kera miskin afi jo awa dimbaru ni fena der poi na nja men kasa ba duin ditin kuro ayin alanka agi baro wa gena zjagite maro wa gena zjungel na ban kusel na yipiro nya taga asan taga anjegi fela der si illa ba ashana deliye nyet jirgon way wa sursi kirginga etabas jisi poi inama dile namaskar de jani abas jisi poi namaga lindu ene jenam sin doki ni borgon rea nyet tingi na ngai ten sokle duwa ke bal den di tingi belan kala o waldo ka mungkin na sin songo ay nginang nan ki swala riminga lakin mara ari asan a akeba ari asan ulu akeba belan amma nei ainzi atelo na te wajan poya ne gisan ko mele ne de o na duwa ke bal ke gisa si jegi ti alan jena sabadi dora di ko en ke gisa en duose bawelan asan lo je la da wage lolo kin nama uto asan wage na erto doge bal baza ko elba ne deldin di wana min jen na mini fena do kure jan walgal kwanta bujan kidik ba on din surin se ye yan din surin qarar yan din surin si kakirin in jawli dobi do ki sense ka al etekin gwandi en tala duin ire ke wargal duin tabun ke kise asan din tala jawle si se ay san ko en kalan san dol kise kakire uto ngadi kin an ngi jeli ko ban kamal ke gabalai ela wunna lo adian swalin dio kandi batinga ki gabalai kela kan alti ngol swalin dio kela ki gabalai mara aba men pakkat gunina kan swalti yana na swalin den sabaka men nyet bulinga lolo ki gabalai ba basin suranya abalo na kakire jamba jamba kakire jamba bakar ga jello ba duwo ker kenan dile zo kakire kin na maken se kana gena nan bere barnga na kidik na baro gena en kamin kakirin digal ki kai ki kwan soren jeng avas kwa sor jeng abas kwa sor yang yiba kakire jang abay kuri kawe nas kwa sor yang baka kire jang mara aba illong nay kuri kawe te anakwa soras jaimba kwa ngi leri siban jio ayra kwa jisi inkane alan din wala jisi inkane an din tabu jang abas kwa sora jaimba kira kwa ngi la wada siban jio la kane na ba jio jata wan den temenja nama inalangi mara kela ko andi doori banke na sun woyinga an nan jiwo doori ke na doori doni nyuma nyorgo go sa dige itirik na longe te baruk wal gal sin kay na kari ba dama nyuma na dirbon karin karin wala kurun karin karin yal denge jeli denge jeli na mala kurun karin karin bandentin el na may duot en na se jofam man ki denge dali kina man kam en baranga lobe lo albayin audin sursinas kakirinjale kakirian naki ingangara kakiringal auge wajang ela yonde wajang ela rabbani mara indigle alan kakirian alan kidinjoro kakirian kikinjarenga kakirian na au alan duuto anki si jawal tarasge ki sense azan kwa jorje na bas kwa so endo bakakirian etten sokole ki dan wore nanam uto sa so wage na sulani aba bo wona bugila baranga na sok bi sok bakke wage na jeeda sok bi sok ka ba ten erdik inang ka mu etten sokle aba lo naka e lo sa bay may na kurogesi na inan terer gene o tanga sang o me la bayimsi jeli namba terre yena kada giden kring ail na o tenga sa wome ela si dembi sara e kawe dembi sara yisel ela dora si jundi ela jeli nama tuko juro nama jono maki dora jwa sa nyese tabu nyandi das jeli bisara na ambira aba erdik si kena aba sa erdik ayna nas onga na alualang na irelalang yeng basin duin jurung ke kiringela sitare a basin ker arke dora ker jarre di banke na ke dawa alji lonas ay nga osolo osonde gola wes jonga jarre di ke na bas jarre ke dawa am baba badwi ela nyetten kila ay nga yang ela ri basin aginte maraba jin jwala ma jaw alke kora ker ngai naki indik naki din jurun de sababa avasa jeyngel ba mungkin nasi duo kersi wa khaya sama bara ineri tarankal ba au kida maradu njuro wa del kera al irel ay al jijay inalangi ila onna bi besaran tabung tok ageba ye besaran tabung kin tabung dion kin gutay ba ma wahe ba kena kwasi lompi ene men war donin kenan guta pe ba aslan lakin mara ma wahe ba kitinke ay deldi si ay sen argi aba kerin jawngi do kidik endreng do ma kwa kerin alkin ilalon do ma kwa ilalon asa kona en kai en dik jama kharije ngana en dik takhasus inam piana en dik inam piana en dik inam piana lo bab mawahiba ilahiyan kai den long pe ke mo na kwa kelen ete do kai lakin mara dora kan nyala kwa kelen si ambiya nyetting abo jogone jegila digi si asa lodi kona en kanal som de kenel som en khirija ke bo mara tariki ka kawe ne ki ka kora kawe ki mawahiba ilahiyan kitan lompi ini na lompi ten sokle kin kwa ba jongone jigida ki tiringa ninge tiri wala ki miringa ba milera ta jwa masalan ninge adias ke menake kwa ndio kwa dia ke manas ma wahi bagai ke la ngasa torik dog do ma kwa kayi ele un elo un pesco así nyetting kwel aba ilong barana ke kire yenna dinjuru ye juru do sitin ke na kire longa dian alko longa dian do ding erding fi erning fi nama toyen alam pianas against me pianas ngwa kana ya inter eritera la kurujio kai ba juru ne kere ide eyal jis jergi nlozi ele do basing ergi na masta bunye na masro jab namagal indole ye ele un ineri elanga bal badel ni yendo tok densi ta sanji jergiti na manjeng ki ginja nyati lo dinka kiringa diske abay long na kera ba do do kete jari kinna ba kay na ma kalifin iti din surin se ye la sanji surin se ye ni jenga ta ba ni fena eri jaw na jelo de ara kurar ba san do kete jwa hay sa janyi na kawu na kwa de janyi ko la ba erdik sa so diroy ki boraina ki borofata ber nga nyati albel na bawo aso gi samin bara malik bara kay ki boray na ki bara fatay kisse ye kenal ki kana kirsin eten son ala ilal day ngore kayne indelnga ayninka alanki ngore sibat lo token de karan na ayninka dogolanki ke wakere na ayninka na ayninka kinama jiin wasa soken makay nan kilil son skon na kilil na maken jayon akwel maraki kakedik se ye inse na juringa yengal ka kirege jurgan di enjelo mina tori ngela togaiba tori tindikena tasantas injo kan kuku wantas na mangel na kayen ba ale fago ineri tiris kurtu ganal men jela ngakele na dai mboru kure na masela son kurtu ya al jela na dai mboru kure ki wala kabaras ka ma man ki ara ka pungel na kinga su kundula na ski koran songa ke ngeli na ngi ski bele ke ngeli na ngi ski bullinga ke ngeli na ngi ski jawla ke ngeli nang kaunge nas kaenge lanke yang kona dinga ten sukle do sikengul al kona ke kaenge ina kidem bolu ritna tarim bele ke atore gas kalngi bo ittitina ma nas kaenge len mangel nas lo le ka gunal hadwel au na kaso nas ka ge nakia na wori ki ina ki konna an min tori kidi mu dinar ngen kaza ke li dinar ngen kaza ke surnga ala kangal dombar to kanal surnga ala kang kinal bay kal ngna ila buna allo to ginan kawena to ba sur ir kartia maragal ete gel kay gel kela kwalin kwa alki inan komna yendo albakul to kan kay gete anna mi yene ki lole ka go na kwa ko elangi ki ngi kaso na wori ken yen kay ke ka gulla da kabas kay ngala tong sel min tori dayin kuri nin ki juri ngani da te kwa kabas kay ki miliyar ta kay na sor ko le kay mesal kwa di ken ndere mbat na ton si tori yen kay nan ki sen ke na maru gudu adi age na ru gurgula ko ni anan de ara kuro ki boray na ki borbatay barake adam sulman abdallah ya hay asogi samin ki boray na ki borbatay bara kin namay urre ke dalda ngore ke na kayna de enkirting meram suraya ka ji ki borbatay samin songa na ki barka samin gi samin ka kire barin la ero unen ore si bi bibam nan den woroba na biba nasim bo fo ela una 15 kalum ribera ba bikikien kona kawe bas na yake maraba ki kwa keran kawe na ya aske ba min pakat ki min tor ba kay ngaba ko ngalan kisingo yang ko sal basim bal aisa sa bi anas ela wala ya ne sel tonko ga san ngiro ya wala ani kar rojo nas do lelen ko royel wala ani ji kal jonas kala liya ko rojane na ki al jisingo on kanne kasan jo liyan ko ronyana jundi al jel na jisingo ko kasan jo enal na ki arabo kasan jo sa ya sa ja ba sa ki al wo so kan mamgal o sa barat bel na sen dan di wo do ni pe ammo ji al jo na ki jingo nas daire ke jam kan sa ko ba na man ye na te ko ro payin ngawi al juro ka in delling suru bas nyenti nama ire antari to lesife ki se nama ina yana ko pay kire madan do na mera min de njuru nyingi ki se bas no kin ko la ka wele ba ki ga balai aba al diri ki yalangi sa ki se do asan jalum wal gal asan balum do bi do ki ga balai ke la ko andien dien kuri ki ga balai ki dan baru yo kisin ke la ko andien kuri al dien ele ne alan sa basaban ire kya lo ke ne pugo ke pugo ke namaya ela in aldita ban ko mat kera kambe ko adi nama pugo ke ngorangwe nama ko ke in ela pugo ke le ke in namas kuri ke in wargal namas sultan ke in dien sultan ela namani ke ker na sen ko asin beren in pugo ngwe ne to lela uba alba burto na babona slo ke bare inki alde na kuma ya bawra ko kan muto asin rimme aka weba marake ngala ma gai impugo ngwe to lela uba elalan kurines kwasi na beling burto na bawona slo ke bare kwa alan kurin asin an kale ka pugo sin ma kurta alba pugo alba ni burto alba urgun bare pugo na marore na ma el na mere bu ko kala na ma kosal namaskar gen ayanga ke ngando ke nalang ina na ma kwasa zo ke piringa kuzi al ke piringa ina an kinne kuzi kwa kwa sina mata bo akere bi ainin ka in kurisi wala insultan ciki ainin ka na ikin aziz kwa inan agiti jagili ya kwela mera min juru le ka godo kwela la mera min juru le ka wi mera min den juru tarafi nama inange na ainin ka duwa sa kwela son kwa sina agiti ay be lolo al abo filan gal dele ko nama ya to eleke ya to ya ha gitarang in kuri al duiti asan age kin asa sa kerrangen belen in pugo ne to lala u balan kabras lo kerko da kiyan sar ko langis age ya to rabashin kwa den wal haini nabi ay ba yelan ay ba na basin yake yale tabuke rake ya saka lumba ay ninka ya to na basin kwa hana yogi sa awlan no wuri yen yen kuri na basin yale awna wu awna wuri na basin kwa na so boba na bizingo na maso bo kawe na makwa boron kwa nyettin sa zon kizingul ide kurezi na basin kwa gi abakuri etel gi abakuri yan na kwas miskinas morta ka wi ka un wis arjo wasa miskina ka wi ka sa arjo wasa miskina ta ka ko wi inya to yegil ay su kwa abakuri ide ki sen sen ma kelma amura ya to ndem belella arisa ngwa sa miskina ka wi ba kal kuri e yalan ba zere jun e kala bakuri na dongore ga ya to sin na basin kwa na ka sin ngwa na san dojong ala awna kene do ko ingal juta ne skelal na dos jong do na magal ne arna ni ne inang abay tiri jura la la ke ban karaboro kise ko na makene do kele na mas do kele abu sin mas kese ko anta bunno ko akid dal dina kizimul na mas na khalas abu jise sa do kele san dojo na mas ngwa e asan on na ma do se na kirgul ina putton kirgul ma abu se ire kay na ma na ngena abu kalas al kene birgo al ki bota birgo ala ngapo ya a jena abu ntolle na ina ngala ke baba po ya tan kirin ngasa bumo bo al birgo na manin ki don kiana kay ngal ina na makele din kurisi na ma ire kay na ko na kisu na das kem kurisi na ma ire kay na mas bota kele kurisi na ma min tarnga don diole kinuna ko a tikirgul naka ide ko aro ko na abona jilil ke jigil na bombe sarai ko na aro ko na abona jilil ke illole alba kuri don dog ngin kirgul idile na me na al aniba al bulo namas kwa kele ki safi ngana de ngile kay alba inan kulul nama kwa nama safi ngana ziki baringa taw taw ka we safi al arkanan bi nama do bang do nama itnya wala inas lombal en kuron rukon diyi wala inas lombal en kuru ya lang ab wala inas lombal en kuru ya san kire kire ando nama nyanga aba kuri ine ngal den don saiti na ine den diwil sai na ine den kataf sai na ine den ka sai do al burukun nama nyanga nama sagera in nama la bonde bisara ga ke sai egal kwasi nama umileni mi de ko pugo nyurta nama kunde in nama bisara nama aldi digi e kidik dok nama meram nama mera mana na jinga do ye ko uto ade se balde karu lekin mar bar ene na rimi aka ye balake mara sei ela wi na kin ka me ten so gule bar nga meram se lo bi lo abas gisi ngo bayin na ilo ngala njutumo gisi ngo jutumo awuna ke tarasindi meram ye kuroske nan ka kirei juru sabba anan gisi njwa sur nyokei na kamara juru sa kuroske na sin burunye se basin jeyo bayin bayin nya jegil nama dog meram en den juro antare fe eten so le kina men kam bar nga meram si lo bi lo alang awuna ke aba ilon na kisin alang kutumu wana tabonko adi barun sabayna ko jele ke yese jisin lo ayninka alang iske ke ray nga nyingi adi ilona dorun senei asan kel na kana kisin ona iske ke ray nga nyingi adi kana utan songa eten so aba jele no jumale jegila adi tonga ge kan alki dio kan ku ido baba age kutume mera mage kutume na kika ka un yel ko atom butum nas avansin ba mel bonus ko robel na nuwa isbiro na kaesba na kaesba aba ki entare en ke se tare an ma siken ko mal mala sien ngena ka mara wo en imbele se duwa siken ba wala pakira ka ba kiken joro mara amoy ken asana ba lompile ti sense kina na men kamin barnga ki alang awuna kayen surgale ne ka kire kan alang ni ke kire ka san do di surin se ye ni jay na real aw alang nyam ngal den ga durang na den te men ngal ngata ga aba in lona den te men jamba aba smeran jay to meran se be yu na jwa ba in al bayan ko na ka ba lolo e bas jingo yo kuroske te man ni kuro di le so ake kina man kamen ten sok de dayen poram meran se nu ya sa ka bagi da tare nga songa gina kai na ka ya san tin le ten sok le mara aw yen sinas quran kawli nyet tinding naske en kiri yon uto an ketal du ton ange al ye naski ki ayega nyan kin ku ala nyen kala na do kare den tabu naski en juron ki tarika al ilong al ye ngara ka embas ki ko ambere en dongore kindeling al ko en kabinga al ko ka nyan irige na badu eleng el ki ko ambele ka ele belesi al ko ka nyan irige na nyan irel ki ka dorage alma bere akeng ne skiri wal gal real ke na pi alamba e pi na aban ko sanan ingo ala ay ingo ba wala ba lakin lolo ye na ngai ba yankwe al yankwe ire re jang al tikai kitala yankwe ire re kitala jang ina lombal ki jorun sikin jang ina lombal ki kanzan popu jang ina lombal ki kuro jang lo kitala ay jang ela wunga sa lombi gisi in rigo algal ye din tala lake rital bako en yalamba jani abas jeng be lagal ba rikeri mara ital dengi na deng wulu ngines lompi ngwaji ye se alamba janni inala kin na makke se ngem bar ngana na bila mara kidan wor rekala do kereli kidan wor na kwa so ngani njuma eten so kina ma yang ko jiti bas reikan ne alba tanka an zakka ba ye na pumno sa lang ko keri yal wala nya ko kera lo kin na madok sa songa ge dengo re kela ngali ngindala na kay ne ndile na ten sok de ko adisi etena man kamaya ze ki ngasu uto ade poe burdo uto ade poe lakin maraka lu bela una longa de an korron ki korron de ngende tarab do gen uto ko sia undu na buritia eten sok le barnga kina men kamen ki kiria pusto bungai ne kiri dengi na bakia kapo do ake ba sambago ne kiri in wala bayin matin di tingay ba wala bayin isan di tingay ba wala bayin tarun di tingay ba wala bayin tawin di tingay ba in kiriki da nge nyetting kwa nyetting ding. In kapi nga sang kanyang nyetting sursi. Nak inna ka ngui do kedi adijiking ayanga nyanga mara duwa ke al diin taala leke na kwele sa reja yana si yundi. Ela nama ka idin surin seje ile in kwele al ji taala dike kise al ki juru na ki kelmani ke kire janna ela taala ela lumpi ini ji al jaba al wadai. Amana nama si ndele jamwine si nana jago. Kieten sogle ba yungu an suru kwa wengi. Suru dangin aba jongle jigele lumpi kwa si atini warini atini inni atini kwa kerna si inni poram palbang warini. Mana ina sanduk janeba wala ina sanduk jabai ba jarin ba sogwe ta janu na jagili. Ba sogwe ta di janu. Duwena esko wabal ba wengi. Duwena esko wabal kabi. Duwena esko wabal ba sogwe ta janu. Ele wuna suru da yinki lompi adi ilona kwa kera sin ni warni ini. Ina derga ina etenki derga kini ninka nesbitu na kaya nguwa butokare na iki ala kundiwa. Ile vaska mpore ya sin na al lompi wada mene yengi nangaye. Lompi dayan wada dayan wada kini sele ele yini asan kaya mpore na sika wu. Na kaya mpore na magal kia mpore na sika wu. Kaya mpore kera pore na otpore ya mpore na mene nke nang. Na maliti ya ba dolba koma la sti nagi. Nes deldin dien ti nagi nes kwa kagi. Ye in suru abo yin bay nang. Imba galda galda ndegi ne sasle foi maradenti ngeno nadaki ki kalum si jure ak kire lombe ka kire na jure ak kire marakidi glompi inkwel ei kwa ainin ka unya del na kente nge kala zibogi ka kente nge kai kala esa ki kora nyet kwa ki dombra ngande sa banyet esa ai kwa ki dombra ngalin ken kido nyet esa ai kwa na kira sa dombra isin dio kwa kala sa ski wo bagel kam berenga melai dombre iskela di salen kwal se kea na gutas ka ba kelan dio aski wo ba ikin se aigis resingo na kin se aigis kwa san den se kalum mare kin se ki dombre on ngalen dora nyet wo sembia kina mas wo sitok aliya na guran dio ke na mas yesi yesi gut ka na den ara ke ngal ba do aliya na ki kwa ambele na dog den ara ke ngal ba toksi ba na kin se on ngal nyetingis dio resingo killa se kasa kelka mai kinga si dio ay gis resin olompi ala ngai kalo na lan king kan na talan ala elon daldi kin na na majurgulu akwel songa ke gabalai na majurgulu sa so akweli alan duo bi duo nuy kerin jawi kila beleng al kila dombaran ken ki dole ken alka arnga son guta wala saki guta ka ba wala al duo el nay sin kwa gut asa ya ba na alka ngungi kire en kam mekela alka furonge na dombar si se yela e na ka furon kuna kala alji ma ka furuga kan den dio ko ngide aba dombar si iri se ya si dio gal ba se yel kan ken ko jage na den ara kureli ba na makki bele aba duo kwa in kama nan tinle bele be bele le lona ayan taske ayan rimeng en era lo si aba jurgula ba den meaning en ara jaran aya kerle sa jewsin ba jurgula na ma den ara jaran aba den ara tulla jara ba namas aya tabu kwa le jewsin
1: radio summer daima mak 24 sa'a yawmiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

akenso umwana amadeli lolele kusini yase yangasi longfi kwane sbeda ile longfi nama yangasi ledi namankwa kitle karrajawi namankwa kitle karrajawi nesage ni alba dalima kwa ntasle nyet kusini longfi nama kasen kwa ya to sinyando muaben surule ki are ngang borum kina ki are ngang borum kina ni amas amoni ngang dogola le dakija yang asi ya janan ba na jumba ranjero ini na amoni ngang suru jisi ati ay ani ba ka marang kabalut si ani it nama do krofai ngang suru anga ala warte le kun marang amoni ngang nama yesi yang asi kona zemzem ngang kriya ye nama do kwa kurala na songa kain ina anagi ngang longfi nama si yang asi amoni ngang tebung age nama yang asi kurre na dia lole kun ina sai ye iso indo wala se fia ala sair kai ne asai hori nga se age kila sovale nama yang asi kurre na dia lole kun nama ngato edet nama do kafturi nga se age ala buru kaftur le kurul na yin nga si ala elenga le kai nama ngaza nama do kio lo ngale kun bawlas nabo ala ro arnun si bab bagil idi nga iska bingosi anyingi nama ge amuri ngang aba kuri na deen kuri bingosi kongale a deer si bong na yang si vero alang it sur si bong it tokle kaban dien kali na kuro si kuangiri a suru nyetle na kwa kina dien ngale si kel kami pangki kali kiringol nama dien tabung ka kial na ferraki defeat of Sihon king of Heshbon. Israeli nga bas abakuri si honsi kagie. Musa na main kwa kana maki yunandora kwa si hon le amingi ala hajbun le abakuri hanga. Nama dele maale o ingina sinwa. Jundegi naskidi mburung dora apa ando na fakat suru na koro tuga ang aungiba. Na girishagi nga niya isa njama julu alang am na koro alang aba. Alang inginas ando dele. Inalaka ki iso ka sahir le. Naki muabi nga ngala arle kay. Marang hijbari nga bakuri si hon na mo uri nga lang ngayjondi nas kidemburu kando. Idi na diyan kuri long fi iba yasi kilma kusefya. Asang ikiyan kong ale age. Inele ye nafya. Long fi na maskasin kwa kalajigil. Kao nga si nasi hon si din tabung ergidi. Alangjiden sor. De alangjiden suru si jabong. Kuleja alang jabong. Nama sin kurun ja na nyat jabung. Si hon namu ki kien dali manyat kurul alangi ki ngosi kerol ya hesle. Lom fiin kurun nama dale ele nama si esi na kien dola si na kien dali masi nyat kota yungo. Nama kien dia masi nyat totok kaba. Nas kien kwa nyat kungi nas kage. Ya mana dola wala todok sala as kuro wa dia de. Marang otana bay manyat ala de male kaba bas kain sunga si marikundi. Kingosi di emtot dok ay toyawa min aro er ala ro arnunin tungke na manjalat le. Ili na ikingosi day nga wil ng fi kuro ini di ang rinyet. Marang amore ngan suru le pakada kya kiyawa na ro yawogin madile kiyawa na fuwon de malaya kiyawa. Na madayang kuri lang fi si bagi ka de embele ngung ay sa ikingosi kwa. Chapter 3 Defeat of O King of Bashan. Musa na main kwa liha na maskawala na ki dora itkiyo ala Bashan doi. Oj, ala Bashan le abakuri anga na magikienda lima nyet kuro alangi kingo si ero lo Azraele. Longfi na maiskasin kwa kaliha jaba yesi kajisi ding kajisi de ngiri kuruani na kienda lima ngiri na de mburu ngiri nyet. Asang jesi uja asa amuri ngang abakuri siji. Asa amuri ngang abakuri si hon sija ala dem hachwo lekya. Dai longfi nama dok kingosi nyingi abakuri si hon ngiri kikien dali manyet. Nama siya masi kote honu mantot dok sala asa iba diendiyo.

nan ka kien deema sẽn yẽt kaba nama deema wa yɛnga osõn-lik nama deema wa yɛnga osõn-lik poogl ad jobi loogã le a sa waar lɩɩng a wa korinkia baasãnle kindeema yẽt bas-ɛrga ra na daanga kurala na tusunga kaing nama ki kaba nama ɛlenga kɩt ada joda fu toole kaing deema n paale nama s kage na sa waar sɩɩfõ ne deema sẽn kage ada a zuan le a ba kʋryaangã nama s yẽt kage kɔ a kɛɛne yãngã ne dogla doke mara nama da n sor sɩ deema n ota na bɩ mama rɩkonde ki nama ũmringã a ba kʋringã ũm le sugr y kaba a la rɔ ʋrde ne rɩɩke rɔ arnon le nama n pʋg harmon le sedo ninga nama ning harmoni n pʋgo sɩ kɔna sirion kɩrya mara ũmringã nama ning gal kɔna sinir kɩrya nama y dɛd deema yẽt sɩ kaba a la madila a le kɩɩng na jalaat sẽn yẽt na baasan sɩ nama n sɛlga na a zoraye sɩ ala a ba kʋrɩ hojin deema ala a ba kʋrɩ hojin deema kɩɩng baasan le na wa gɩɛ barɔ fa ɩngãng a ba kʋryaangã kiridũngo bidin na wa gɩɛ barɔ fa ɩngãng a ba kʋringã n kiridũngo bidin aangã na ala de n pidi daoorãng aangã ala ɩd kaenas kaing na a mõningã dõngã kẽ d pidi ala de n kurning metra ongal na nus paagl na de n mood metra ũm division of the land sugru n jãngar mosã nama sẽn koa nɩ ala n sugru sɩ kaba ra ũ-wɩngã sɩ na jaad-ɩngã sɩ baru aroer ani ala rɔ arnon le ke na pʋgo jalaad n sabba nama ore manasa sɩ tole a ngãra na yɛnga sɩ jalaad n pʋgo ani a sa sai nama n ar jup na baasan a sa leng wa kurinkia d loog sɩ nama sɩdg kɔna ro fa yeng sugru kane yair nama manasa n dogla le ar jup loogã yẽt ba wa nama jasuuringã n borung kina na maga kɩningã le nama s baasan sɩ kɔna nani hoth yair n ɛlenga namanga to ki nama makɩr sɩ dɔk jalaad n ɛlenga ani ka nama makɩr sɩ dɔk jalaad n ɛlenga ani marang ra ũ-wĩngã na jaad-ɩngã sɩ nama loo ani jalaad n taa nama ro arnon n sabba a sa kɩnaag n ye yen sɩ nama dɔk yabg n madil ani a sa kɩ a mõningã kɩnage kɩyen kɩna nama garɩb n ye nama ro ũrdun le poogl madil araba le na kanara le ala barra yãake pʋgo falja le kɩsabba rɩ Moses last commands musa n bele kiridũngo musa nama sẽn koa ka nama s ore ra ũ-wing na ja na manasãng ore n sabba sɩ d sɩngo na sẽn wa dɩyã kʋrɩ lom fiibɩngo sɩgɩ n sugru a tɩ ĩni ala n babʋng na dalɩmã sɩ deering pariya dalɩmã sɩ deering bariŋa bani a sã n kãndol na ro ũrdun sɩ kaa bal

sura wayenga ongan ya we namas ayub si in kwa jina guldang ja si jasilang kuronyeting siring iri abain long alang long piing iri jitijir singo jibang jingo nga si jawi lia ayub nama ya we si bele jawi nama in kwa jegil kaji si bele ki kaging awi naka eri tokdok a angba ka kuing torenga kuing bondengale a na dirik ongo ka asidik irsingo na bele ay awiba na bitan irsingo na asing anyiba yawe namas ayub sirisingo dawlo ka kireng diyo namas inkwa ji in nalang le ejimejang na is in long alang kuing utongang arra jarang futo jaring in na duode ka jingo nga ging ingo jina magi bele jawi jiki se duing sa ada la si gila jaw jika si gila fie duong jasel alang jitaras jalwala jikuro sa injaying inna kuing na diing olong degila la di na duing jaw li si al jiduo apajang na asa kuro jaying jiduo dakure na kekire jeng jundina skiwe ayla jisikil masa sunga tokei na duo biduo itsidu jawi alden sursi apafi jidok kila kwa si asa in long al yeng apangage yeng si jundi na in kingi ina loho na kwa jitinga si kule kule jurnyo kieng longale yeng si nyet surule juri na yeng si meitan dine dikoles juri liaka kiduing surbay sing jisi in aldiin kakiring idi aysang jisi jofo bayim apasi jegil al in kriya bahimos na aylaka jisi ewa yesi dokka ewa yedaisi in am inna u

den giwon adala talekin yeden de wisi in jasel in nananyu na ken kildon adalata na lotok ninga in na bot ken karu na hasin ambuba ngage na ken firinga daurang baldangage ye queen jewangan tabui na duwa ke ba asan yesi kurong pia ba illa ali yesi tewa yeden jam worangale am na judang bay maker nga songa kal na den tuga firtifie ye duiti na kurunga kia kwang kering umi wala den sources day kurang dio julel al illa lole ke al ilo songa na korokein ye kurunga kia kwang nima au na killa kurunga tule al saf saf kiria al lolonga lekein abaron koro iri ele yesi keli aweiba anning si koro den dorme kurra ale tane yeba dirik au kie alang yesi tina ken kungisi kurufia wala kie asang yesi irak na den dorme tusu.

yenga isina tamman. Liaya we namas ayyub sirisimo. Dawlo ke kireng diyo namas inkwa. Ji inna lang le ejime jang nais in long. Alang kuing udongang arra jarang. Futo jaring inna duo de. Ka anne ay lang jingo nga ingo. Ji namais kasi gud jawli. Ji ahal janga asaka dineng jang kurso abi. Joagis. Abbas ji sa sunga jalung. Ji jalung sa. Kiangana jasadeng eping neningi. Wala kianga aldeng jaring wit kello. Alang yesi arri. Illa long du kake al tobanga killa sitiel. Al dinesi jelele. Wala kianga. Nakien kursong dito ewel kuong sija. Lia asa subung uringa kona enjene. In asa kwa loto kona kenele. Na longping melega. Na urukal dienge. Kilmangan simingin. Kianga. Na barsiki orenga jasa. Asang surule teljek a engba. Lia al korosurun diole taura ki kurokurul. Lia al kanegile si baring juri a. Na lo diko si deng batani a. Lia asaka yesi kina a. Na yesis orenga. Na mustanga a. Alang surule dawa asak kiaba. Lia asaka barsi inwa. Ji alang jela namang ine. Marang ining tebung ajoba. Nakiin korobu saka kirenga. Bang ine ding erikere. Ailaming jisi keringi. Ji asidik sa subusi juaye kaning pia. Wala subudi ko sila jundi. Asang sok diwo situng. Nas subu. Di kong herre dinele erreng. Al kwa janya nasi jundi na kaila. Nas songa kulele. Surung di king. Namas injeyngel inna dalu kitiming du. Subu di ko nama inlong inna juri diwo. Al suru kerrek jingiti. Kwa jiti nga kieng tari nga kilul kawe. Lia alba subu di ko ela. Yeng nama kurro kitia alang jeni nga kawal. Ji killa rong kungile jerila asa barsi koro inya. Wala rongang rongang kuringing dikinging deng arra jarangala. Asidik gisa duo dik illa tusufale al waitolang dinele duiti. Wala waeng nimang orenga sila jegila. Ji deng arra jarangala surung eping nini. Joagis abbas ji in usinyet jalung. Dora al herreng deng tonging lole duiti alke. Na lo dikong deng tong alke. Ji esi deng lole jari sang. Na dora jalung sa sang deng tong le jaungi. Jisi ingis long. Asa ji ngongang beleng jawi jalung. Nina aila jisi liya keringi. Alka dinesi a ewaba.

0: Gudfali, wogeren.
1: Woya.
0: Jija illa. Na isi jamu.
1: Abi kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na geldenga isi kamu y.
0: Koi sega auja skiba.
1: Manse pusya kenge ba.
0: Ije yendeling.
1: Ah ki longale yendeling yen sawan.
0: Lare kikira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na goodin teya kaya bi aji boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kaya. Kibas na na mesiro akira kaya.
0: Eh
1: tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yidi egisi ya.
0: Aya kai gina ba la nan telefone ani ya na dilon bodi la re.
1: Kien telefone ki na na baba na bergiti bergiti ki gisi la dinga dogis urringa skalumba.
0: La dilon bodi la ani ya rimen jaw. Ara ngai ziye da ni na tabuga ni kam ya lai ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la den yo kai lodi ngaba LNS bargan yo kari.
0: Eh.
1: Askawulba ile el rimen kaza ta ba urringa ro.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sini wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arangis gizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ay na ma wala lan wa da burgule ko lin indere
1: e
0: na ko nas kabir si u gwa na ma la ni ton go war ba binton
1: ay le ami wo ko ba binton ngani to
0: e arangi la dai gudi la ga bon go enton
1: kala tabu yi corona kal jena ko e
0: eh
1: ah kala si juro na ma ko ma
0: eh
1: eh na gal ah burgule ka go
0: ay ko si
1: eh jena ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: daji a jandal nyaxay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram la ya
2: ko kiram dawo
1: aba ka kiram dawo jandal moy
2: ka kiram dawo ka bagal
0: yanna soron ya
2: eh kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinal enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi na maransa akinal enan kiri na bat silo ga ba undula na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinne ja ci wenes iri jalan ken ka lu pete pelpi
2: eh egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: ingara ga
2: kan se roka ageli
1: ingara ga yarta la ka sa jirgot
2: kan bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: na
0: tarai la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gela ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma ko la la nga koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so ge won to ginye e gela na ma ko la la ko na a wo ke ay kira le ka wo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoye gel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa ge mang
1: eh
2: na dis dog age ba do bangu ni bat na mi won to ginjo mang
0: eh
2: kira bat kul sin do gonde kira bat na ja ke mama eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba odwanas do de lelen ko ewi ye
1: eh
2: e to langi gel de ngir ngaskal
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka gudin gen so gen kwa ze ta un tempin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange so bo man kuro
2: eh
0: aba ye tim ba o yiti
2: e do hasal mbay ko e ne so re kal
1: do ye ge sa le tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen kwa ba kain so ka ele
2: eh
1: kintar nga salwa warja alang kwa inas kwa sikiri nga jaramba
2: te yasang uri ya kera si kulto
1: wakari yagenda kani kwa ta kulkundi kumara mwune ntari
0: si kisi nga askawa ina lukana dele nguwe kien tuguri hima tuwe aswa baka
2: ya ya tole ya ya tole ah ina hekal den
0: wara ndate den wara palansi
2: palansi
0: ya kaka
2: nga la karalu ya uwa dolfa
1: yeki yebi balba kuintar nga kine sele
2: yagenda ji ah uwa dolfa
1: yagenda
2: yagenda kanki kana kelie
1: esei
0: asa akaba nga mejial kisu bujuro na masi nga gutin den tinsi duwa buduwa salong
1: egel bay walan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun
2: eh
1: anama war ay nga alan dan tileton ay nga babela ilan bumong
2: eh bat batara sima
1: eh la ke boray bago
2: eh ki mi ganna kela mang
1: eh
2: ene wo keren kena ndo gire ide meram tolla ke mang
1: eh
2: ena kela itegel kangal dan sogi
1: eh
2: era ki won dong ende al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egel na nama dire ken na nama ket ite aso wo bon ko ende ende la ye
0: eh
2: alan war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: ah ayna kerinya
2: eh
0: Aji bongwe. Bongwe.
3: Eh.
0: Jailaji.
3: Jago.
0: Ai kan kikin kan nakela.
3: Na igwa ning balongala.
0: Ai kunyirin temenzi kan jo to tusia ni jaba.
3: Ko nya do so appointment.
1: Egel jabi sikiri ga do ti otto ko kulgel.
3: Ayo tin kel kirin elo.
0: Ai kingena to ne ne na gutwali keren ken gutwali ya burgu ke gutwali dolva.
3: Eh.
0: Nan kan dog na kela ki an ko kul.
3: Eiwa.
0: Dan so gila sa urgani karanga ila.
3: Ala ta.
0: Ai na ai jandal inji.
3: La la ka kiriang.
0: A.
3: Ka kiriang inji musa.
0: Ka kira jamba.
3: E na magal i tri kagil.
1: E
3: na magal e na ski e la long ai.
0: Ai na so le
1: domi kusya ke ba.
0: Ai na mas le long kwedika.
3: Eiwa.
0: Na kera ai na nika.
3: Okay.
1: Domi.

0: Borube boruna simengel ke barkay borafata
1: Borube boruna simengel ke barkay borafata
0: Paybe payna simengel ke barkay borafata
1: Paybe payna simengel ke barkay borafata
0: Asoy ki borayma
2: Asoy ilay batay tarazi
3: Dom se sadi swa
0: kayna kayna skawiye na wugala duwaja ko liye kherali
3: ke batkay borafata
2: Ayi jala lolongala
0: egel
2: na lona kuliyam balongndiye
0: Ayi kankera to ayba
3: ayde yasuangela te
2: ayi ilegal keri
0: ayi yasuangela
2: te
0: ayi ilegal keri ayi
2: maye zikeri ngi delo na makhalas
3: ayi
0: ayi tan longa
3: na deldi kul degila
2: asoy ah tonde nyomile na wado kwela lon ko domborke ine na yohanna alawul garanes domoso jamari mempia na imbelen lombingwe yal ere
3: nama de ni le kanni
2: nama den digle na den diohila na ma den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric ba sing sikel ni ye nama mang na nama batie na unse na pa gwal dombre na bat
2: e
0: na konese e
2: na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alle alle inga me is a mong wendin hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi alye alki kagila ki kain kuni nan sikel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang kagila alherai lompial errai in alye alki kel kami nan kagila aisan kwa den in lompi aliyina herai na ingalomba aludi ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in nama deli ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na ki diko ngere kio
2: alba pie na kaw
3: se ala kien asa kirimu na se ala yo
4: ya kay domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilona kaula na diko ngere kaw ngi mana ba ti ba pie na kaw kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kikien asa kirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poko
2: dogal mbelenye al indigal al kagileye al kelga medembere na al kagilegi kaingu na al kwera ngizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga sang kwager ngasi kwa wala kwager ngagena kwera sin kingati angul
3: lolo kelaki kang na kwela sang kwager ngasi kwa
4: ki al kelga
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken tu leng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi.
2: Ya ne duo kera vezen jisigo.
3: Lolo, kika nos kwasi kami.
2: Kina, nama asa ini nang al kandu, nama kan nas warra kwasi kami.
3: Inne ngalang inne kel kami. Asa inkel nga
4: lo. Inna ratu lejara.
2: Inna ba ye den beleng
3: sejata. Ba,
4: den ratu lejara.
2: Asa inkel nga. Zene jina kano, kiko akula ina gana gertengi. Mazu kia domo wa kwa kan.
3: Ba, ba.
4: Ekel?
2: Yang inna ken domo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: nangal kire
3: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwari ya kina kela kamme ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idi na ye
4: den jigili la longalan kikel na dombur si kawli
3: be
4: ken wuwe si tulen kagil
3: bad ba idi ne den bele
4: na ardenga
3: ene den bele ne dona
4: maramba
3: ko ko dia kay ndom bore se do ka gile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gay ba
3: na egel na nunjumi na sa jolma den du kay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al dio ko pisi na do ba ina sa asa sa do gan den nyoke za
2: maram dio yezi
4: ina do ko so si moy ina
2: ko ma na duri wo yezi
3: duri wo ina na
2: jara sa ko el ba den ndo zi kala yani jalu sai
3: pirjay
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi denganya lighting kuzeki. Denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke. Naman kwala la kasa ki denganya raza tor korkia. Den nja wel balangam ki den zeliting. Wala do asa uliti ba.
3: Inama tarre.
2: Inama
0: nan ok jaw.
2: Inama ye za de nan. Ala sa ki gana den girse ma.
4: Yani kasi wa si loje. Tolla biyal ilong da ki sama ina bor. Maran kasi wa si long in asan samandu le sa simoy doko nyoke le sa simoy kika
2: ah doko nyoke ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na sole so le gay
4: maran ye argi long imbra ngi jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga maron oto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na ma den tarai kan idin na rbd si juru juru uru le skilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli na galsi longa lompin dombore na jawre la nden dio jegil na njam mingal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ila nemay nema kwambele nga kel am
2: na dem wore dombe lo na ji burgoza bele kino kala ngwa ye bele ba si lonzo
4: a bunye na wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza yo ye do ke ma maranyal doga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na muzika ye alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
3: ye le duo ze imbeleng asa joli ba yes long le duo sinas iya na ma kwela san yedit na mesin jajon bo densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: ye le aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh le si joli
2: si si asa joli ba ka nya nya na di samasi ki duger lu dun
0: e
2: samasi ki banya lu dun no mesin kwasa ba ele banya si jama za sa si mo mara in samasi aba zami aba zauli
4: aba diye mo
2: biya alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selanga yela
2: bele se e jama be ya kangi singwa sa jawli ba
4: e ma
2: jawli ba e gana jaba jawli ko ban jumana jamal na me ngwa nina
4: hawangina
2: la zen ko ji nguru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kila la jil ba maran alba nuyi jana jigila ko ba zamelinga
0: ne impanga gel ka sal na me yilla pe yela e
4: ay ka dubas lor wo mo ngwe do sibele ke
3: eh
4: lore
3: Ji ma jiran bayan na mako yan kama allumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang guminzi abas jeudi mana yang
4: akan
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ilah ilah ya ilah siwam nama ilah ini naya ya kuasi as aku itu ba asam kuah
4: ilah si kal sama musical
5: aywa kali nengi
4: asoi asoi
0: nak kira balik aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering kaya
4: dok kalau luar ikhaya ini yes asal ba tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al engkau apa ilong aja kiki kian kiring dihile nak kiri kanila lo di kuli kandi kia alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: niki ngame ngasa ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilia kaw na lo di ngal lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jami wala tiki skairo azalumba na me nyami la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na ngaito piyasa nje ngoto ing. Yang aze do siye la duwa la piye nga piye na angguna sin denan duidi. Hila dok, lompin kwe zi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjado akira.
4: Manjato.
3: Hila dok, den dombori le nang. Na kainsi na imbeling ha inye lompin kwe yalai.
2: Nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol ak yelene kingol basi mbelanga dombore ko alebo
3: egen
2: egen
0: al dombore toy ko alebo
2: al dombore ko alebo na toy ko ando dombore ko alebo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na kiwe
4: dogel kam ko lele kingol
2: la good valley udon senga ayem bena dombore ko alebo na udon senga
3: inike inike
4: kiwe egel sangi galonye alye duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udon senga banu al dombore ko alebo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigi na ina bele na al duobi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielba idi ne gijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre en nama den jiti
2: egen na gus bal ka banera la sa kamini yani yelon jalo ongal ge marangan duwe na jisi katija
0: ki won ne gi jawngite na ndonde mbere sekel jam na killa dombare la jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yen kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar lay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore ba togi na mara nyen ke alangis ki ngasi uto ngaso nga kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele na injil sigarul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge mara ngaba ka hu sen sele ne gila do mbere beto gi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon nak nyed do mo kwa ge
4: e
3: do mo kwa isi lam bele sey wala do mon do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo do mborenga ki do mborenga min
4: ali do mborenga
3: al kile
4: ki do mborenga
3: adi do mborenga is kile laye
4: na do mborenga is kingal kul sur tok leke
3: e al do mborenga is kile laye
4: e
3: is la bele so sei al kilo mbereng wala togin
0: na isin bereng nin so sei ye
4: na
0: is
3: kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kine nga kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgingo kain dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yosun ali yengene nkiyo ngasi te piano sin kan ku sin ajinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele sun wa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwojile yawe tirwojile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina mas injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlan zakin ba
3: ine namas ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nan zile kiwong jirgingo kai
2: ne ne en kwa
3: ki
2: aldele kan
3: nan sin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel jenga
3: zamb in nama den pergey na inela nya san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedi setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiyeko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpiye
4: alkikien kan Eskien kirging na kaungde na rubanga ko. Kipie ko kan kisen sen.
2: LSPA.
4: Marang embele puy.
3: A puy inamagis ay validi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na orazi abe jenne ski suru juro bokoro foydi na li
4: na peta via
0: na peta na yinyawre
3: den suru ginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
2: ba fingi
3: dina uring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pedoy in nama den taray nama ingo ke ala ingo bas
4: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata teyaka na kaka no ko no kum alba ire kalas kuro lermas kaungline tane kaungi
3: na
4: jitine ba netindilele kaungi
3: e kan inama pier
4: na nyarta njamin kaungi tane
3: bi majaram bayna ka yungogi imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wala
4: apa ye ines erre
3: inneki al buruka ines raka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulen siki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe a azayen dombre siki ngana ko liye bana kidiem bagin si amin dombre si al bawli na bagil ay la kidiya ba na malon pim bele jawli na jegil na dense
4: ni na ma dayin kilman kayin kilman age na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin bar ngage ko masuliy keriya dayin sabba orren sabba
3: del style
4: na
3: dok ini asan gore do sin jwa kay ine kan ma lompi herray baru dai le la al kurunga kay na nindual akeba na nin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kayla yeilompi
0: dat na tela herray
3: yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herrake bagel king herrela le lompi herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: ene langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai erena mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoy pellet di kole la jo ba
4: asoy
3: ne di kole la lo ba
2: good valley ga wala ngizwa in wasia pa ina wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye tarang ye ngwa ye al ke jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jalne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di du lo te yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duori giala ele bana talomba kanja lomba ni dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sanki jerom ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endrem soring era wala denga mare lombi inas ke bal erdi kenas gete
3: inas ketias ke be
2: yes yes ke nama ela ungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen du ile kere lakin maran du ile ala ko gul
3: be li alam buru kallo na kala wa sa alu gul
2: be gen
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel nene jide ele gen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gikuonjeli
3: ki borai
2: yal gikuonjeli wona maye ne jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai leila la tola ne njwa leila la kawlas kumel bawla leila
2: na la kumzin idina leila si kawari la debu
3: e jum gezi atol
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tagis coming gi yanwo ken domo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsingo e resala di hanale wo enal gijwa kingdom ngale gel erayang wo junde ke sat ding eralene ko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kouliel al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need you dying one day for Euro. Woki quell along dying Borunquasi, and a dying warren was tayen in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kim Malukutelekinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging yakeva is among.

0: Baila orekwa donga yani are son lobilo albang alan dombang kwa kidal jemu yidile aise bomuo na kwa kidgal dire jonge aise bonga a nesku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman neskain kubin ko ngapori nama digle mani incoming kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko ngol romanin dio na lomfi roman ini a na kwa kidgal ilon na wajana gena lomfi fero efero na kwa kidgal al ilongal na wori gedan tasle na lomfi a winga daradio tajagin a na kwa kidgal al ilong nok na kayin longa songale na kitrijin din koranga kirginga a na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem botanyo kefia a kien kit al yen diele kayin a bago dien sogi dok otto na maye na kayngiti a kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayina kwa kiyen kirsinga a bago duo bi duo sursi keringa jawi ba a idingi na ten bitini kamen al donga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kamin marang orrey na diele donga regel alam bago kikien juru nga teyangang, na kikien rai nga teyangang, na wudba na orrebutumo. Majaramban ke alkien kang kereg, na magal yesid dolfani, majaramban na kinga la sedonga jane aswe.
1: Aso ke borayina ki borapatae bela, orre kwa kikien jang keregel, area sangalang kakiribang, lobi lo albayin kwa kital boruntu le kain, namang kwa kital yena kwa amboru nga le kain kisi, do klompi isi skola kamarangis daraga fia, lobi lo albayin, kwa kital gal yena lompi le kain kisi unalolo laleya, kwa kital gal kia kululu kudayin borungu, au nas dawa nga ja, ela wune ki yesi kurea papa zesi kain al dawati, na kisense tensok na madogi yena kel na kago, alang kitin kirsi ngo alye alandaya ngore kain asang jay nga simua kain, aso yke borayina ke borapa.
0: Asoy majaramba yene kinga la sidonga jani oton sogle orre kwa namakani alan dong togin tulingin kirsingo donga togin tulingin kirsingo na jisi orre duong be orre duong asoy samen baranga kit alkayin nakalue na baranga kit rimmen kawe na baranga kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi dengin kirsingo ji ay ni ngirsingo na kika dorajelu alanki ngirsingo so ngwes asoka membago na tabumben majaram bay na makwel ayi mending aisan donga togin alqua wehda keria alqua lon na kwa surbindeling yi dengin ngirsingo na dentu linkai na dogatin kwa asan ingwa alankim wala galalan dengin ngirsingo kika nin kora ngirsingo tabunje
1: aso ke baraina ke borbata kese in bere wolgal elo tagatini ande ngirsi ngote soglel kel naka gorra ko tarasin dingis kelbam namakwel alang ngirti ngodo togin den tulinkai kese namay long yemin kering renki kay muto aben kwasan kirgel but unas den double kilompin kirgel elona lompe ailete wokin asin yetin alkul diang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se namakangizja asa surin den tulinke na kangizja asan sur kanyente na kangizja ade ilong no kuse ke ne slo sa ke kuse ti ela lole ne fiana ki sur si krigin ela kuse alamba yekin ase kalifia ki ese kaliana kaba na aba ne fia na donto ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul al ke koran songai ade ki derin sabai ade ki durin sabai ade ki borin sabai itel ba duati ko selongeti na elon na bulo na kela ko audok sur ke ina sinan tili a ki sense ye men karaba ke ne kelel ide apegel ba inna na maden tuling elai na rigitel ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se ba klipi ye dele apegel ba taga
0: a asoi tulingin den tuling na den tuling a toging a au mani nas already wo kilma dayen togen dayen surin sabba awuna dayen kilma togen dayen oren sabba awuna dayen kilma togen dayen soin dayen joingin sabba awu na kilma dayen kilma togen al ilong konjola al kayin ay sin kitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarinye annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idingi na deldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raying na wut kawal kawe na kutumol na tabun kenge ah majara mai na maske yin na yayi al yani ni na togin al kwa donga tokin deriga na mo wele yi aisan dok mati dele yirsingo itin ali lona del dinga kenge na kwa kalu na duwo bi duwo embeleng aba tok benga togile al kuroge togin al joyin oi togin al jutumoi togin kin na makul kai ina lomba al tokan marang al illo na kel nas do to kisingo na illo na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songa ge al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to doktare afi ba ki lok long alang in kalong nina oto alin kamen al sur togi marang ken ota ganga sa songa ge in ngisa tulingi sa pulingiti joyingi ngisa pulingiti jammel ngi sapul ngiti maranga ati to duuke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sambata wa ke ba yi dog sa yin kemel indu alye alna ma nyena kwa dok kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilong san kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net ko mol molay ba ine ba otan son wa kayin na yene kritia maranga ba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mol ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en kristo on rekwa a ayinin tabunko ati lon na toka kamba

0: di kena mani welanka in awngi dele erdi kena sengkalum a rei apa dai yangi wargal dai abangi kidele ko anyat kai dio maraton elalji jutumo din tong la adi illonna rei yonas ku ibungi na njual ton jani na ton jio duon tonga jani baba din tong jani nanama ko sa mitirin kitreye ete dai suru nyetin ding illonna rei apa ina ka un re apa na ki kwason was di okay kwason aki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balo re ker kena tan ore ker kena asiker ore ker ke na orenga ke la magal kidge ne yesi an jaringa basuru nan kidge nas dok holuk ke suru nan kidge nasin dok jenga ke suru eten sogle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala le ka wa yana ngina lombar ku sele ka wo inna kila ordena kikeng ilong alsa kirgi wala mbaki mba to birkan kergela saka mba kergila saka mba mara zikolomela da nga bare ina kikeng kai mara abato ka wila la la kidangi antong elka ldi ngorai ele dingi antong na bay ka wuna saka ngina ngimel ele wuna e ya bato ke mara abba mungkin sen dola songa ke ilona bay nana man kana mingi ten songle mara ben ere pal ka wila nding isimo ki ete ka orre for alka ngira ngore ki alanka injoro lenka manin dobi do al el na dog dain suruke na ena lombal kin kin gas ken aya jigel mal urkeni wala urkeni
1: yani yo sen jo sa denga bongay
0: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker galja di ken gis gel na na el ayla ji kering na ji jegel ki di nuyi di ken mo gidel na ji ila sala ji enkele ji ki nuyi ajegel ba ji aja ba ay kering ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal ba kanga bandula kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan kiun kwalan karnge teso wonen ki karin e lombin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki genje mara kidik na mai ammin kidik ki eten sogle na mangal yei al kila orga ke nekin orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dai mboru diopo ki sense ki ban kense akirsimo in u apu in ngale na dai mboru diopo na mangi na dai surusi in dai suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke balen belen ke suru do akai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta go lokana na lona puwo na ke puwo ze ringale merere kai na matule kunde gi eten sokla dore ringa ku ye merere fana gi tule na gi tule jeng gi uloja ki basita ze duen kwa disko akamin kai gi uloja al kwa tule jeng lala uwaja ba kitik na ma in aminka atene minki war king orangan sitolle kirgino ne kikin orangan surtolle koyni kete lola ka wite ba insura ba wente ba awle dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikidan already tinin imborzu nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na ena lomba dokal kwa kirna kengal ken suru ko ngesan ki yense inkin ya dokal surun kwa ke kengal ken arakan ilole kase ba sol pne indelin ila ina lomba kal duin dui imbele mi lombien den dio ila na lomba kal duile na mai na mi ngi lole te maram bayin ki aldain suru ko ngete ka or report ina la kam mi badeling albaki kampora alam bas in suru sin yete nan ko bo lolo in ko
1: mai ramai manin el dilon a songais jamale nga
0: jago
1: na makwe la nga kawngi irido ati long ne kido ker ker kang laki marang erike tok nas dele kirgir ngi a aldo ye ne kin ko kul ballom fiin kwa kan nay lom fi fiya na mai sai kwa asa birgimo kilong fiin bot kerker asa bemba a indonmes kamin ji duole le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalo ngel lolo asa berendo kasena lomba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lonna daldinga kan
0: me ala lolo oretok
1: na ya maranduo duo abay long na korongale ele duba yena siya rigimba ele sema de na matembilka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alya ilong na donga toginde jammaila den donga togin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirtin o aidi sunga jammali donga togi lelei almati kwa tigeto ni lo ne diyen dara alkay yen diyen dara tulenkay ila la songatu lay wala il songatu lay al ilong alang elle kul sidara tokke nana mawal manin ay esan digen den ni den dongato ngir singo na al ilong ala manin li elle kuliko ay etelo na kwa tige de le yani kwa dinga diyen tige a ay kira suru nga kariya na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga simu dir kwantige nema otoke.

0: de be nga ko akila yendi en tigi kaske yin donga to kingi maran ken gwadi nga diyo kin ba ayi di sumay ayi ilalele ilalele yele na jammelingi ala ngi ngam ngi ke kla kwa alto kingi na aliye ngena to lege wala ji ay jelu tabu jeng na ma wel meni sen inin to ngi jirsingo de be ko antigi ngi lang yani
1: aso ke barayina ke boro fatay mara meni meni ki sen selong e do alli viana ke girana ban na ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogingi wasempia indual awunas birgin ke na lawunas to leba ina ke la ko andi ntulinsi ena lompi kwel ke la kwal tieto gena sena to lekir gul ne via lompi yesi yense barakata zniti uto songa ke njangale kika ina ke janye ke la mani ndio ko ke la e anesiston kutuma e ane rei ko hay e abo ane wajani e kaun belda ke ben tarasi na bulu dientige ay kake na indeleng na kake na indelma ke la kwado dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yen kala ela wona jidingi basa jiku yeng e songang re basin jije email longa di angan ko adem putin ko le pal mara jisi erdi ke nay am ye potay lakin mara erdi ke na am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin basin jelo mara ko karaba en kamalte lakin lolo kina men kaminye ke la jirgonwa asa ko ina lan kirgin intigen na intigen kila yen kila nyetto lege nan si moge kila nan jite ba kila se lon pinan kwel asan surnga se bemel ina ta kiasa sur kemel ay se ko ay se kamo al ka ngel kan surnan ke ay an wu ani bel dan darabel ben nun kam naka kila kan nyetto linga gena lon pinan lan kwel asan ko surnga ke mele abete do pinan dara el ba basen wi ani se gabulo ha la ni sel tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nan bam in kai nama barakata kila vi lon pin al ye lon pin kwel mara kidik long intiyan ken jilu akela asonga yamale marakidik asaka inna to ko siwa ayina madinji ngo kerle kam ayina kagil ay ayse jirgel kela kwasa
0: ay asoy nama yey al zey gis long itia
1: eh
0: zenina oto ore kwa kisense ki abaka gila yani ki rinkirsin lakin maramay se long alki daranga kirsin yani ay panga toxican ou dar toxican elle togindio na maranki ka kristin kiti ga kristin inama yi na tokinye jundi o rekwa nyetin alkan zeni na oto ni na dai mborun den tari aliye ni na jinjwa al sa sunwa kan dendio na alko kul in kalun al iya toge maran kwa kengeringa illalonki alang innalan karun wala illon alang illon dai togin alkindelin alan kul don otokin in nama yana in jualan tiga togin a jirsingo al ko allo ne dien tiga kayin a na duo tokini awu na kiki rai ngan tokini al ko awe da kariya maran tiga ngadi nga akaimba ila longa ngi tumo ila lesi ati long na longa kayin koranga kaungeli ilonga la dien tingi sikweli lan kiya na kuro le ting yi naske on osaka nga kuye wala dien jabilin toyidi ke wala gal dina lo dien do kwaya ngan sin nasin dari ke inga sang bayima kele sekundu ne diyo kawitia awu ati lonna bayim ke elena elna hoy ne sita ke ba duong ay singa wa balme lo senti to wen kwa duong kawa wala long asang elle kul duong pia inama ye ne kide in krisin ati lonna tige to gle ilong na kwa ilona tokini lagi maran kwa dinga ke na toka ke ba in yela songa domi wala ilong togende jamailen jamail ali ilay ati lonna kwa kul tokini
1: asoy mara main ye ki sense long ye ki boru alken kasi ronga pa kai arin kwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: asoy
1: neji eten sogle azum ya al enam buzi ngunduna kwa ngama bipis as era bayi illa long albay kerin ngirin inalan tok azum ke nga mingilla na makuri ona makoro chorri mbungye na ma
0: yalla kisale na ngi kerin ka ngiti na sursi
1: aha illa long albay den kariba tok inalan ke nga kerin nama ko rubungi nama el nama skin asi long le bi ay long ete azum nasko
0: to ba don azum kwa ses kwa nengwa ay ay sel lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benanga mainangi
0: abad nus karul mam firinga ki firinga karul
1: na adi ilong ye
0: ki firinga
1: that's so
0: yi nekini ilele ye lege al undule na sok surtok le kertia dinal ki wara ngi kwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungiaskeba yi ilalon al ilongal kulke inma ye yal kidengir tabunje ma
1: jaa ena lole maranke al ma waren kwa e marangal maranke a ilone namay nakana mingi denso e maramen aba ilong nay azumse amba stok inalan jawla duola kelan se enti asangina lampisi lolo pisa singeba aun elu ne ba tokina si jawla
0: ya ne ma jo ne ma tigeto ma jaram ben tigo togin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: in yelay ber na ineka bang motte sual un
1: jago
0: in yelay alkiyo to en kamin asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na yelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba in danji ngoy na ma wala landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga dara diengi bago kiki rainga huda dongay sungani meram aldo jilna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albena bago asoy barnga inyel hay ali long na long alqua long alandonga to kingi na donga to gindien tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele rongani ngay no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la doraka ni wala inyei ali ilong alang indalang kerel koni ne kinga majaram ben na ma danji ngol kinga ram bay si long a meram zakia dongay sungani asogi samin na jel na jago te bumben ki ki rainga na kien kit ali long alankel na kutumo rainga ali yi na kwa deldiski kutumul rae tok al kwa delekel ne kisingol kwa ye ne deldiski kutumul kilma tok al kwa ki mburu ngasi kanya ye ne kwa ki kutumul ne tabun kenge maranga bo to ina kaba alingi kel na kayen ko nga tokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen mutongo kultok yi ki bankan na kola kungi yasin kageba na maki kangi narang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi inkwa asa birgingo nyeting kodi mbot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anyakala mamankwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ina ni setting kuro ore kwa nas kona sky kona dia kelkam bara mahammad babikir adam dongay songa ni na jel na jago lia na makinga nas tabungare idi na rim sa songa ja lia ning kinga di rimille na otanga songa karam majaram bain ka soy saming na mayino kuro na kinga

0: asoy sami on rekwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin togin kirsin aliye kwa wehda kariya den tulling edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerkerkerke kindeling na daranga daranga kaw na na lomba al kul kundul alandele ki enan tajagin karing bar nga sungai dongani bara Muhammad Abubakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jagu fatna hasan majram ben adam dongai ani abu acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alankul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamaili maranga bay londok al kangaring al kwa kikien orengan kereli wala gal kikien tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lanu lomfiki nge singis kwa asankul kirgingo na duwo toga iskwa ba kangungi alba surto irikang a amir wat for donga isunga ani bara shakir dogi donga sunga ni albel na bago sunga is aso coming alu kwa kul bundul na baugiti a na kien sirema enang baugiti ka donga sunga ni tabumbeng na mayai al kirsing togende tulling majara men da njimo le jawnge algi wariank de en kirsingo na bara kaman Muhammad Adam a otanga sunga ska ngine dog na rimmem fia a na mado kwel asan diele ki uden tulling keri
1: ke boraina ke bor fata ki se dembara Muhammad Abubakar ki se songa Babekir sorry Muhammad Babekir ki se songa doani ela una ke remandio ke ba en kolang ke remandio berenga karang ba islong dok 19 aisang no seng mara ka ba la zandi
0: sunga dio singita
1: wel zandi e bok ba singita di kunsiden dio mara men ki se mening ilong ina gudi ina eten sogle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara en kruli ina ji alle na gut kwang iso ngale ha wal gal kwang jama tale ke wal gal ke kwang bele an al enga ne do eten sogle ke la kwang ke mbulinga na ka ke la na kien se menga na ka ke la sa gut ya ke ndo marele nyetting asa ke la se age ide le sa age na hadu si an ki se na jundine kerin ke ala la pingi kase ba sino duona elele ye ala ake ba ele no kwa songa ke inkele le ne skandul na ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de ngi ndio kore sina boy na keng na keng bete na bete keng na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayen adis gi inna lan jeimel ele ele long al kwa donga to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuriti
1: ba jurabin tire na kanta to kuriti na ma ini majaram bayen sai ala gile ki se nyaka ki se gut ya na gi tagatinja ngo re lan jeji wore ndenza de ye kerin si je ngona wo ngana mabelenga de ko ina rimen
0: de mbele so mwa jama ile ka
1: ki se nse do na gi do gutal ja aba ina pya ba asa kerin ja wonge asan kin ko ali ya wona skin ko asi jwa ka kaina a wala kaina a wala kayalang eng ki se nse ba gi na do a juro bela kara le gi ba do ja na ay ngas ho ja ndo ki nga ya kela na lombele sa ko ni ba awle na ma do gwela ndeng new panne sense do ki sense do ani a yende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiging ars kan do lang kriyan maraman ki se na mai ilole asa ki nes kenis jiriwon kirsin na ma in kwa warin kan azumin kirsin ho inkwa azum asa inan pis indel na mundu na kinga se kay ngel legale buliti ina lombal bay togi min kari ngal bas azum dok jawla kal lolon togi na kera lolon era ay aba ilongana lompi inkwe na nguta nyet perage kuro aske na balan kera lolon si lolon bi lolon si den tebu sa bakier ya ina den sa bakier den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba ila lolon al ditinya adi endren nyanga taga
0: ta medil sunga ko
1: ta taringa ki pialang alang alang elna zi imadile songa yelang kan zaka akire ire na maye lompi na bato pingenes kera lolo wa songa si loto grigo alang elal nes azum aitial na bungia na jia alang ko robus ingina madile le jia na kan kire ke zakka na kwa ke na kame aliena ke yon kwa ge in na makai lompi